Mahirap tanggalin ang technical systems loss sa bill ng kuryente ayon sa pag-aaral ng BA Securities Incorporated. Sa isinigawa nilang pag-analisa sa naging direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso na trabahuin ang pagtatanggal ng systems loss, sinabi ng BS Securities na haabuti ng 12 buwan hanggang 18 buwan para magkaroon ng katuparan ng pagtanggal sa systems loss. Gayunman, ang absolute ban umano ng technical loss, pass-through ay operational, operationally feasible at legally contentious. Ang technical system loss ay yung nawawalang kuryente dulot ng heat dissipation, conductor resistance, at transformer core loss, habang ang non-technical system loss ay mula naman sa pagnanakaw ng kuryente, meter tampering, at administrative error. Umaabot sa 76.4% ang technical loss, habang 23.6% naman ang non-technical loss. Ang nangungulagtang systems loss ng Manila Electric Company ay nire-remit naman sa mga power generator at grid operator.

hindi binabawi ng malaki niya ang una nitong pahayag na wala ang basihan ang mga aligasyon sa tinaguriang Maleta Boys kahit isinama ng Office of the Ombudsman ang ilan sa testimonya ng mga ito sa kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Iginit ng Palace Press Officer Claire Castro na nananatili ang paninindigan ng palasyo, ngunit igagalang nito ang sariling proseso ng ombudsman sa paghawak ng reklamo. On our part, sabi ni Castro, nandoon pa rin tayo na wala ang pinagbabasihan ng mga kwento ng Maleta Boys. Kung ano po ang nakita ng Office of the Ombudsman, patungkol sa kaso ng dating Speaker Romualdez, hindi natin iyan panghihimasukan. Nauna ng kinwestiyon ng kapo ni Romualdez ang pagsama ng Ombudsman sa ilang testimonya ng Maleta Boys. Dahil sinabi na rin noon ng Department of Justice na hindi mapagkakatiwalaan ang mga ito at nahaharap pa sa kasong perjury.

0: Sa ibang balita naman, mga pumatay kay Mima Alicia, gun for hire at binayaran naman nun ng tig 250,000 pesos. Ang buong report na nito.
1: Inilabas ng pulisya ang ilang pangkuha ng CCTV sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. 8 milyong pisong utang at hindi politika ang tinututukang motibo batay sa imbestigasyon. Nakatutok si June Veneracion.
2: Walong putok ng baril ang bumasag sa tahimikan ng isang subdivision sa Caloocan City pasado alas 3 ng madaling araw noong July 17. Pag-alis ng dalawang gunman, naiwang patay sa labas ng kanilang bahay ang pro-administration vlogger na si Mima Alicia. Sugatan naman ang kanyang live-in partner. Sa backchecking ng mga CCTV video, ay nakilala ng mga pulis ang dalawang suspect na nakuha ng pumarada sa isang lugawan 1:43 a.m. noong July 17. 1:47 a.m. nang mahagip ng CCTV ang mukha nila habang umuorder ng pagkain. 2:28 a.m. pinapatungan na nila ng ibang kulay na damit ang kanilang mga suot. 3:11 a.m. naman nang puntahan nila ang bahay ni na Mima Alicia. Naglakad, pagkatapos ay namaril. Isang bala sa ulo ang pumatay sa vlogger habang sugatan ng kanyang kinakasama. July 23, naaresto ang dalawang suspect sa Mabalacat, Pampanga. Kinabukasan, sumuko naman ang middleman na kumontrata o mano sa kanila.
3: Siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera. Yung initial, I think, ay 250.
2: Lumabas din sa forensic investigation na ang baril na pumatay kay Mima Alicia ay ginamit na sa tatlong naunang krimen ng mga suspect na nasangkot na noon sa robbery at murder.
4: So this case is a solved one, including Philippine National Police, of course, the investigators didn't stop at the shooting, but were able to solve and all our mass and or solve not less than 10 cases that they have committed in the past.
2: Kinasuhan na ng murder at frustrated murder ang mga gunman at middleman.
5: Lumalabas na talagang yung hitman ay talagang ito ay gun for hire.
2: Sabi ng Northern Police District, itinuro ng sumukong middleman ang dalawang mastermind sa krimen at isa pa nilang kasabwat. Nananatiling at large ang tatlo, pero sinampahan na rin daw sila ng reklamo. Pero isinantabi ng Philippine National Police ang anggulong may kinalaman ang pamamasdang sa mga political commentary ni Mima Alicia. 8 milyong pisong utang ni Mima Alicia sa magpartner na mastermind ang tinututukang anggulo.
3: Meron kasi silang mga business engagement, no? Kaya itong possible motive talaga ay personal.
2: June Veneracion, nakatutok, 24 oras.
0: Para naman dito sa ating Winnipeg weather forecast at current conditions. Good morning po ha, Tuesday morning. Magandang morning sa inyo. It's August 4, 2026. August na. Last ako nasa on the air, July pa. Actually, that's a lie. August 1st pala dahil Saturday nandito tayo. But anyway, 11 degrees lang. Partly cloudy kasi likuyan meron tayong 21. Nice and cozy and parang ano na tayo, pa-fall na. What is going on, no? 20s na lang. Mix of sun and cloud today. 21 lang sa pinakamataas. UV index is 6 or high. Maaliwalas naman tonight. Low ng 12 degrees. Bukas Miyerkules magiging maaraw. Increasing cloudiness in the afternoon. Then 60% ng showers naman late in the afternoon. Rest din tayo ng thunderstorm sa hapon tomorrow. 26 lang sa pinakamataas. At humidex po ay nasa 28 naman. Okay pa rin yun. Clear skies tomorrow night, low ng 15. By Thursday, okay, that's good. Magkato 28 pa and sunny. Friday 24 naman at maaraw din po. Sunrise natin medyo late na, 6:02 na kanina. Sunset naman at maaga-aga na 9:06. What's going on? No, kasi August naman na po. Partly cloudy, 11 degrees dito sa Winnipeg. Ako si Chester Pangan. Magandang umaga sa inyo.
6: This is 92.7 FM, CKJS.

Morning, it's your Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS HD1 Radio tayo. Sama-sama until 9 o'clock. Hello, kumusta po kayo? Pahaba yung pagwala sa ating pagwala. Tuloy para ka nagwawala. Yung pagkawala. Ayan, dito po sa ating Good Morning Philippines. Yung mga kailangan natin mga asikasuhin mga bagay. At syempre nag-long weekend. Did you have a nice long weekend? Sa mga meron, I know hindi lahat, pero sa mga meron naman. At syempre thank you kay Donna. Nagtaong bahay siya kahapon. Nung Friday nga, double header siya, nag-umaga na, nagpanghapon pa. Kasi nga, may pinuntahan lang tayo. Very, very important. I'm Chester Pangan. Welcome po sa inyo. Worried ako. My goodness. Nakita ko yung balita kahapon. Hindi pa ako naunang nakakita yung kasama ko pa sa bahay, yung aking crew, na sabi niya sa akin, nakita mo ba nangyari kay Teddy Allen, yung star player ng Sea Bears? Kapag pa man din pinapakilala si Teddy Allen, ginagaya ko yung I had the pleasure and the honor na ginawa yung starting lineup ng Filipino night, oh. Pero every time na si yung aming PA announcer sa Sea Bears na si Darren Bombing, pagka sasabihin niya yung pangalan ni Teddy, pinakahuli siyang papakilala . Tapos sasabihin, number 8, no, from Phoenix, Arizona, Teddy, haba nun, Allen. At talaga naman, hiyawan ng lahat. Ano to eh, star player, sobrang galing actually. There was one time nagka 54 points siya, 637 points sa kanyang career, and only like ng games lang, like 40 games lang ata or something. Talagang siya namamakod, ika nga sa salitang sa basketball, no? Yung parang bakod yung score niya pag sa papel. Alam niyo po, ito nga, nagkaroon ng isang statement ang Winnipeg Sea Bears. Ngayon, nasa balita, no, na talagang big news siya. This was updated pa yesterday, no? Na sinasabi nga ng star player ng Winnipeg Sea Bears basketball team na naging biktima ng assault sa downtown Winnipeg Sunday night. Ang Winnipeg Sea Bears nagpost sa social media nung Lunes kahapon na si Teddy Allen ay naasulto at na hospital. Ang head coach at general manager na si Mike Rainbow at saka si ang chair, may-ari ng Sea Bears na si David Asper have been to the hospital with Teddy kahapon po, where he is currently receiving medical care. Ang focus ngayon ay siyempre yung health ni Teddy, supporting him at yung kanyang pamilya. Ang statement said the Sea Bears are cooperating fully naman with the investigation. Kinumpirma po ng Winnipeg Police Service na aware sila sa insidente and it is under investigation. Ang Sea Bears said they would not comment naman further as the investigation is at its early stages. Si Teddy Allen po ang leader ng buong CBL, ng buong liga this season sa scoring, posting 667 points in 24 games played. Ngayon, ito medyo malabo. Sinakakasabi lang natin, na natapos yung regular season noong Friday night, which is July 31st. I remember kasi galing kami na Thunder Bay, hinabol ko yun. Umalis kami na maaga para mahabol ko yung night game. And my goodness, ang galing ng Sea Bears, no? Talagang kahit yung hindi na nila kailangan yung win, pero napanalo pa rin nila. Now, dahil po nakapasok sa playoffs, sa Huwebes, this coming Thursday, August 6, may laro. Ang problema pa man din sa playoffs ng CEBL, yung kanilang structure, one game lang yung mga semifinal games. And we're hosting the Saskatoon Mamba. I wonder, I don't remember kung this season, basta alam ko, dalawang beses sila nagharap sa Canada Life Center, natalo ang Saskatoon Mamba na dalawang beses. But that's with Teddy Allen, I remember that. So ito medyo concerning. Of course, ano tayo dun sa health ni Teddy Allen, and hopefully gumaling na siya, and etc., etc. But at its own pace, at its own time, ang malabo niyan kung makakapaglaro siya sa Thursday. O, di ba? Yun yung inas kasi nga nasa hospital pa. At saka ano yung nangyari, no? May mga ano nga, kasi nga before Teddy Allen, meron siyang, alam mo yung history ng, na alam mo yung medyo bad boy, yung kanyang image, ganyan. Kaya there's that aspeto siguro, no? Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, etc., etc. But we'll see kasi under investigation pa rin naman. Mga ano pa lang po yaman man, history lang
kumbaga yung past. But I'm really hoping na makabalik na siya kaagad at saka gumaling. Hindi lang yun sa pagbabasketball niya, na sana okay lang siya. Saka sana magkita-kita tayo sa Thursday, ha? Whether Teddy is playing or not. Kasi ano yun, one miss you die yun. Pag nanalo ang Sea Bears sa Thursday, maglalaro muli sila sa Sabado para doon sa finals na ng Western. I think ang Western Finals, one miss you die lang din, one game lang din. Merong three games na playoffs ay yung mismong championship. So hopefully makarating tayo doon, whether makakasama sa lineup si Teddy Allen or not. Kailangan ba niyan mag-adjust at saka, you know, magpakita ng gilas, you know, yung mga nasa ano, yung mga nasa ano natin, reserves. Nasa ganun ay talagang ano tayo, tuloy-tuloy sa championship. Speaking of tuloy-tuloy, gusto ko na magbalita po from the Philippines. Wala akong choice kasi magsi 6:30 na, 6:28 na eh. Dadalhin tayo doon ng SB9.

0: the best.
1: Good morning, Philippines. Ako po si Chester Pangan. Okay, it's time na po sa ating mga balita ngayon. Balita sa ating inambayan sa Pilipinas. Ito, Commissioner on Audit, Auditor, talaga naman, COA Auditor, nakakita na paglabag at pagkukulang dito sa liquidation ng OVP sa confidential funds. Ang buong detalye, narito po.
2: Sa pagtestigo ng auditor mula po sa Commission on Audit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi niyang nakitaan niya ng mga paglabag at pagkukulang ang Office of the Vice President sa pag-liquidate ng kanilang confidential funds. Kabilang sa mga nabanggit na tumanggap ng confidential funds sina Mary Gay Iatos, Andy Lim, at Alejandro Piquet. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra.
3: Yes, Emil, dito nga sa impeachment court ay inaharap ngayon ng prosecution panel ang isang state auditor ng Commission on Audit. Ito po ay nag-testify kaugnay sa audit na ginawa niya sa mahigit 600 million pesos na confidential fund ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2022 at 2023 na ayon po sa prosecution panel ay hindi umano nagamit sa tamang paraan.
4: 15 kahon na may markang confidential fund ang bit-bit ng prosecution panel sa impeachment trial ngayong araw. Ang inupong testigo kaugnay nito, si Roderick Wamel, State Auditor ng Commission on Audit o COA, na siyang nag-audit sa paggamit ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education habang ito ay pinamumunuan ng bise. Ayon kay Wamel, nakitaan niya ng paglabag sa mga alituntunin ng COA ang 2 tanggapan sa liquidation ng confidential fund, gaya ng hindi pagbibigay na specific confidential activity, hindi nagtutugmang petsa ng dokumento, kulang-kulang na liquidation documents at iba pa.
5: Pinakita sa iyo ang isang physical financial plan, which this is now being shown on the screen. Ano ang observations mo dito sa physical and financial plan approved on December 13, 2022?
6: Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate ni nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under Item 4.2 of the joint circular.
4: Isa rin sa binanggit niya, ang 125 million pesos ng Office of the Vice President para sa huling quarter ng 2022 na ginastos niya sa loob ng 11 araw.
5: Bakit mo napansin itong period na to?
6: Napansin ko lang naman po yun kasi yung kanilang cash advance based on the physical and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022, pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days.
4: May mga dokumentong pirmado ng bise, gaya ng physical and financial plan at accomplishment reports.
5: Kaninong signature itong nakikita natin dito?
6: Ito po ay signature ni Vice Presidente Sara Duterte.
7: And that's despite the...
5: At anong ibig sabihin under your circular ng attested?
6: Ang ibig sabihin po ng attested ay kanyang kinoconfirm at biniverify na yung contents ng certification na ito ay totoo.
4: Ang confidential fund ay pondong inilaan para sa confidential expenses gaya ng surveillance activities, pagbili ng impormasyon, pagbibigay ng rewards sa impormante, pagbabayad sa safe houses at iba pa. Matapos makita ang mga paglabag, sinabi ni Wamel na nag-submit ang OVP ng revised accomplishment report. Pero may nakita pa rin ilang gastos na hindi pinahihintulutan.
6: Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. Yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos.
4: Okay. Nakita rin ng COA na ginamit ang confidential fund pambili ng lamesa, upuan, computer, pero wala raw resibo, kundi acknowledgement receipt lang. May napansin din siya sa petsa ng ilan sa mga ito.
6: Napansin ko na some of the payments were dated December 2023. which is beyond the scope po nung covered ng kanilang cash advances. And yun nga po, katulad nung nasabi ko kanina, may mga payment of rewards po sila, either in cash, in medicines, and in various goods. Okay. Pero wala na po silang sinamit na any document na support or evidence, document evidencing the success of the information gathering activity on account of the information given by the informer.
4: Binanggit sa korte ang ilan sa mga tumanggap ng pera, bukod pa sa isang Mary Grace Piatos.
5: So ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya na magkano?
6: Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, closing open parenthesis, medicines.
5: Pag merong pangalang Mary Grace Piatos, eh kayo ba ay nag-i-investigate? O kasama ba ng post-audit nyo ang mag-ascertain sino ba itong Mary Grace Piatos?
6: Since what we do po is compliance audit, so ang naging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay or pinaprescribe ng Joint Circular 2015-01. Pero dun sa Joint Circular naman po kasi, hindi naman nakalagay doon na kailangan tingnan namin yung recipient ng payment.
5: In the name of Audi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andilim! Kanya ko pala hindi mabasa. Andilim. Para kay Andilim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023.
6: Yung date of payment po, December 27, 2023, is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement.
5: Kung merong Andilim, siguro dahil
0: objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, you know, the contents of the documents more than what is shown.
5: Your Honor,
0: in the
5: I'm just reading.
0: Itself.
5: It says here, and counsel
0: no, Your Honor,
5: can. It says Andilim, and the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madilim, may pikit ang mata.
7: Counsel for the panel of prosecutors. I think you know what the counsel for the respondent is talking about.
5: Yes.
7: Kindly proceed accordingly.
4: Nang sumahin daw ito ni Wamil, lumabas na ang halagang nakasaad sa acknowledgement receipts sobra sa nakalagay sa acknowledgement report ng OVP.
5: Magkano ba ang binigay na confidential funds?
6: Based on the documents submitted to ICPAO, 125 million pesos po.
5: May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal.
6: Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report.
3: Emil, bukas ay inaasahan na sasalang sa cross-examination ng abogado ni Vice President Sara Duterte itong si Wamil. Pagkatapos po, meron pa isang witness, isa ring state auditor ng Commission on Audit ang isasalang bukas. Emil?
2: Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.
1: Sa ibang balita pa naman sa Pilipinas, hinamon ng Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang mga opisyal ng gobyerno na hayagang kumakampi sa posisyon ng China sa West Philippine Sea na magpagbitiw na lamang sa kanilang pwesto. Sa gitna ng impeachment proceedings, pinigyan din ni Chudoro na questionable ang paninindigan ng mga opisyal na tumatangging sumunod sa polisiya ng bansa hinggil sa West Philippine Sea. Ani ang tungkulin ng lahat ng opisyal na ipagtanggol ang konstitusyon at batas ng Pilipinas. Sa isang public forum, ipinalala ng kalihim na bahagi ng mandato ng mga opisyal ang pagtatanggol sa West Philippine Sea na kinikilala sa ilalim ng Baselines Act at Administrative Order No. 29. Ayon pa kay Chudoro, kung naniniwala ang isang opisyal na mali o iligal ang posisyon ng pamahalaan, maaari itong questionin sa Korte Suprema. Ngunit kung hindi nila susuportahan ang umiiral na polisiya habang nasa serbisyo, mas nararapat silang magbitiw na lamang. Pinalaga ni Senate Committee on Labor and Employment Vice Chairperson Senator Ravi Tulfo ang pag-issue ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng temporary restraining order laban sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ang inihay na petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at RW or R11 Builders Incorporated sa Pasig RTC ay ang pagpipigil sa Regional Tripartite Wages ng Productivity Board, NCR, at National Wages and Productivity Commission. Naipatupad ang inaasahang wage increase hanggang August 13. Ang dagdag na 85 pesos na araw ang minimum na sahod ay hinati sa dalawang yugto. Ang unang 60 pesos ay sinimulan na ipatupad noong July 25 at ang 25 pesos naman ay patatupad simula Enero 1 taong 2027. Binigyan din ni Senator Rafi na hindi katanggap-tanggap ang naging hakbang na ito ng korte dahil malinaw na nakasaad sa Article 126 ng ating Labor Code na walang hukuman, tribunal o iba pang kinaukulang otoridad ang pwede magpalabas ng preliminary injunction, permanent injunction or TRO laban sa anumang pagdilig, hakbang o proseso ng mga regional wage boards. Kung mayroong mga pila, dapat ay idaan ito sa tamang proseso at sa kinaukulang ahensya ng National Wages and Productivity Commission. Bagamat, may karapatan ang bawat mamamayan na maghain ng petition for declaratory relief sa korte kung saan tingin nila ay agrabyado siya sa ilalim ng batas o isang regulasyon. Sinabi ng idol ng hakbang na ito ay labag sa labor code at isang malaking dagok sa kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Magahain si Senator Rafi Tulfo ng panukalang batas para miyandahan ang provision sa Article 126 ng Labor Code nang sa gayon ay hindi niya o na magkaroon ng pagkalito sa implementasyon ng batas hinggil naman sa wage hike. Abangan po alas 7 ng umaga ang kasunod natin mga pagbabalita. Good morning! It's 11 degrees pa rin tayo ngayon, partly cloudy skies, nice and comfortable, 21 lamang tayo today on a beautiful Tuesday with a mix of sun and cloud, tapos mamayang gabi naman clear skies, low tayo ng 12 degrees din. Magiging maaraw bukas, Miyerkules, with increasing cloudiness sa hapon and then 60% chance ng showers din po late this afternoon, tomorrow afternoon, at risk of thunderstorm din. High ng 26, ang humidex natin 28. Clear skies naman bukas ng gabi, low ng 15. Kasalukuyan, partly cloudy, 11 dito sa Winnipeg. Guys, may mga ilang sa mga araw pa na pwede kayong sumali dito sa ating napagandang summer grocery giveaway. If you have not done that, aba yun na po pong hinihintay nyo. Sali na. CKJS.com ang inyong pupuntahan. We got a lot of music to play. Yun din mga requests nyo. If you want, kahit Tuesday, okay lang. At saka yung mga messages ninyo for the greetings portion natin sa ating second hour, an hour from now. Ano yung ating, ano po, yatid sa atin yan ng Tri-M Windows and Doors sa ating greetings. Anyway, good morning. Tuloy-tuloy tayo. Here's Moira kasama I Belong to the Zoo.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Isang minuto, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga sa inyo. Ako po si Chester Pangan. Narito natin mga balita sa mga oras na ito, balita sa Pilipinas. Nananawagan ng Nexus Riders Alliance kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking hindi mawawalan ng hanap buhay ang

0: libo-libong motorcycle taxi riders dahil sa rider allocation o capping system na patuloy na pinatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nagpapatulong ngayon ang mga mototaxi riders sa Pangulong Marcos na sana proteksyonan ang mga kabuhayan, mga rider na maapektuhan ng cap, hindi lamang mga numero. Sila yung mga ama, ina at breadwinner na umaasa sa pagmumotor upang buhay ng kanilang pamilya. Ang pahayag ni Renato Embiado, chairman ng Nexus Riders Alliance. Ayon sa grupo, hindi malinaw kung ano ang mangyayari sa mga rider na lalampas sa allocation ng isang platform at kung paano sila makapaghanap buhay sa ilalim ng mga bagong provisional authority. Hiniling din ng grupo na muling pag-aralan ng pagbabawal sa multi-apping na nagbibigay sa mga rider ng pagkakataong tumanggap ng booking mula sa ibang platform kapag mahinang demand sa isang app. Dagdag pa, ang pagbabawal sa multi-apping ay maaaring magpahina sa kakayahan ng mga rider na umangkop sa pagbabago-bagong demand at sitwasyon sa kalsada na maaaring makaapekto sa reliability ng motorcycle taxi services. Nilinaw ng Nexus Riders Alliance na suportado nitong regulasyon, kaligtasan at accountability sa motorcycle taxi industry. Ngayon pa man, iginito na dapat maging malinaw, praktikal, makatao at tumutugon sa aktwal na pangangailangan ng mga rider at commuter ang pagpapatupad ng mga patakaran. Lalo't hindi na sapat ang kasalukuyang cap upang matugunan ang lumalaking demand. Nanawagan ng grupo para sa isang dialogo kasama si Pangulong Marcos, Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, ang LTFRB, mga motorcycle taxi platform at mga kinatawan ng rider communities. Samantala, balitang bagyo pa rin naman, Bagyong Luis sa Pilipinas. Alos 200 pamilya pa sa La Union ang inilikas dahil pa rin sa masamang panahon na. Ang buong report na rito.
1: Sa ibang balita mga kapuso, tuluyang mang nalusaw ang Bagyong Luis. Nag-iwan niya ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng Luzon, lalo na sa Norte. Dahil diyan, libu-libong pamilya ang kinailangang ilikas. Nakatutok si Ian Cruz.
2: Nagpabaha ang mga pag-ulan sa La Union kahapon. Sa ilang kalsada sa San Fernando City, itinulak na lang ang ilang sasakyan dahil sa baha. Pahirapan sa pagmamaneho ang mga motorista. Ni-rescue rin ang mga empleyadong stranded sa isang opisina sa San Fernando City. Binahari ng ilang barangay sa bayan ng Naguilian. May mga nilikas na alagang baboy sa isang barangay.
3: Yung motor ko, hindi ko na nakikitaan kaya iniwan ko na lang po sa ibang barangay yung motor ko, ma'am. Malulunod na po sila kaya yung mga baboy po pinunta na po sa mas mataas na lugar.
2: Mga alagang baka naman sana ang kukunin ng dalawang ito sa isa pang barangay pero sila ang na-stranded. Mabilis din ang pagtaas ng baha sa barangay Mamating Sur kasabay ng malakas sa pabugsubugsong hangin. May mga nabuwal ding puno sa ilang lugar dahil sa lakas ng hangin, kaya nagkasa ng clearing operation sa Kapitolyo.
4: Yung iba pong mga tahanan, may mga nagsiliparan po ang bubong, may mga silages din po na natanggal dahil po sa lakas po ng hangin po.
2: Halos 200 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center.
4: Meron pong 159 families or 484 na individuals ang nananatili po sa mga evacuation center sa bayan ng Naguilian at Pagulin, habang meron naman pong 29 families or 99 individuals ang nananatili naman po outside evacuation centers. Mostly po nasa mga kamag-anak po nila itong mga ito.
2: 34 na barangay ang nakaranas ng power interruption sa Bawang, Naguilian at San Fernando City. Binahari ng ilang kalsada sa Lingayen, Pangasinan. Mahigit isang talampakan ang taas ng baha sa isang ito, kaya hindi makadaan ng light vehicles.
5: Hindi na makalusong yung tubig dito. Iiwasan na namin yung parting malalim.
6: Humihingi din po kami ng tulong sa mga MRF and then po, kay Menro po. Kay Menro and then sa ating PD para po sa mga equipments po nila na makakatulong sa pagtanggal ng buhangin sa ating Baywalk area po.
2: Sa kasagsagan ng ulan, nabuwal ang isang puno kaya humambalang sa sumulong highway sa Antipolo, Rizal. Nadaganan nito ang isang motorsiklo kaya sugatan ng rider. Tinamaan din ang isang siklista.
7: Agad naman po natin kinispatch yung mga ambulansya para pumadala sila sa pinakamalapit po na pagamutan.
2: Bumagsak din ang isang poste ng kuryente kaya sumikip ang daloy ng trapiko. Nagmamadaling inani ng mga magsasaka ang mga tanim nilang carrots sa Atok Benguet habang bumubuhos ang ulan. Pwede kasing masira ang itinanim kung di pa aanihin. Pero sa kanila, perwisyo yan. Biyaya naman yan sa mga tanim na mga magsasaka sa Kasiguran, Aurora.
8: Kasi nung nakaraan halos matuyo na yung tubigan, nagbibitak-bitak na po yung lupa namin na nandito. 50-50 na na makasurvive pa yung tanim namin. So ngayon po ay thankful po kami.
2: Sa Baguio City, pansamantalang isinara sa non-residents ang Cannon Road dahil sa delikadong road conditions. Pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ng mga motorista at inabisuan silang dumaan sa mga alternatibong ruta. Nagpabagal naman sa daloy ng trafiko ang baha sa Naguilian Road sa Barangay Irisan kahapon bago mag-landfall ang bagyo. Sa gitna yan ang isinasagawang drainage widening sa lugar ng DPWH personnel. Rumaragasa naman ang Lupinga River sa Gabaldon, Revaisiha dahil sa magdamag na pag-ulan. Habang sa Cabanatuan City, misto lang ilog na ang isang kalsada dahil sa baha. May libreng sakay sa bangka ang barangay.
9: Libre lang po para sa mga kabarangay.
2: Mas malala pa ang baha kahapon na hanggang lieg ng ilang residente.
9: Pagka mayroon malakas na nagagayap sa misapa, umapoy sa apa, saka lang po sa lalalabi.
2: Sa tala ng City Hall, 14 na barangay ang binaha. Halos 2,000 pamilya ang inilikas sa tatlong evacuation center. Ian Cruz nakatutok, 24 oras.
0: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas, kampo po ni Senator Bong Revilla ay nalmahan at nabahala dito sa sinabi ni Ombudsman Remulla na trinabaho daw ang pagpiansa ni Revilla. Ibig sabihin po nito, pakinggan sa detalye.
10: Pumalag ang kampo ni dating Senador Bong Revilla sa sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla sa pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiansa ang dating senador. Hindi naman daw apektado yan ang mga mahistrado ng Sandigan Bayan. At nakatutok si Maki Pulido. Umalma ang kampo ni dating Senador Bong Revilla sa komento ni Ombudsman Crispin Remulla nitong weekend na mukhang trinabaho kaya nakapagpiansa ang dating senador. Ayon sa abogado ni Revilla, nababahala siya dahil kini-question ng integridad ng korte.
11: It's expression of concern, it was more the effect that it has on the independence and integrity of the court.
10: Pero ang mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division na pumayag na makapagpiansa si Revilla sa kasong malversation of public funds, hindi na pinatulan ito. Si Associate Justice Ronald Moreno hindi raw na-offend. Kung anuman daw ang ipinapahiwatig ni Remulla, giit ni Moreno, hindi siya natatakot at pinaninindigan niya ang resolusyon. Sa loob daw ng mahigit 2 dekada niya sa hudikatura, ni minsan hindi siya nakusahang na impluwensyahan ng pera o panggigipit ang ibinaba niyang desisyon. Hindi rin ito minasama ni Associate Justice Fritz de los Santos na bumotong pabor sa pagpiansa at nagsulat ng resolusyon. Alam daw niyang hindi isang popularity contest ang pagdedesisyon sa mga kaso at tanggap niyang bahagi ng kanilang trabaho ang mga ganitong reaksyon. Tanging si Associate Justice Chairperson Carl Miranda ang hindi pumabor na makapagpiansa si Revilla. Giit ng mahistrado, ginagabayan daw sila ng motto ng Sandigan Bayan na honor, integrity at accountability. Pare-pareho raw sila ng tinitingnang ebidensya pero maaring mula sa magkakaibang anggulo. Nang magpatuloy na ang pagdinig, ibinalik ng prosekusyon bilang testigo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa kanyang testimonya, sabi ni Bernardo, si Revilla ang lumapit sa kanya para humingi ng kickback na 25%. Una raw siyang nag-deliver ng aabot sa 90 million pesos first quarter ng 2024 matapos maisabatas ang General Appropriations Act o ang National Budget. Humingi na rin daw si Revilla ng alokasyon ng budget para sa mga proyekto mula kay dating DPWH Secretary Manny Bunoan na aabot ng 2 billion pesos mula sa 2024 at 2025 National Budget. May pagkakataon daw na naganap ito sa meeting sa Senado habang isinasagawa ang budget deliberations. Dagdag ni Bernardo, bilang proponent ng proyekto, inaasahan na ng legislator ang commitment o kickback. Sabi niya, halos lahat ng mga mambabatas may mga alokasyon, maliban daw kay Senator Ping Lacson. Nang tanungin ng mahistrado si Bernardo kung sino pa ang sinerbisyohan niya, itinuro ni Bernardo sina dating Senator Nancy Binay, Senators Cheese Escudero at Jinggoy Estrada. Humihingi pa kami ng pahayag ng mga nabanggit na mambabatas, pero dati na nilang itinanggi ang mga paratang na tumanggap sila ng komisyon mula sa mga proyekto. Baki Pulido nakatutok, 24 oras.
0: Para naman dito sa ating Winnipeg weather forecast at saka current conditions, napagandang araw po ng Martes. Although cooler tayo din yung nakagawian na natin in the past weeks, no? Kasi hanggang 21 degrees lang tayo. As a matter of fact, 12 degrees lang po at mainly sunny kasalukuyan. Maging dito sa Polo Park, nakangiti na ang haring araw. Abig sa sun and cloud for today, doon sa mga nag-extend ng kanilang days off for an extra, extra long weekend, mabuhay kayo. Buti pa kayo. Yeah, gawin nyo lang gusto nyo. Sige, 21 sa pinakamataas. 12 naman at maliwalas mamayang gabi. Tomorrow, Wednesday, 26, magkakaroon po ng pag-araw muna and then increasing cloudiness sa hapon na may 60% chance ng showers. At tomorrow night, cloudy periods at 15 naman sa pinakamababang temperatura. Ano na, nice and cool na. By Thursday daw, mga 28 pa naman tayo at sunny. Tapos Friday, 24th maaraw. Weekend forecast natin, 25-25. Yan, pareho po. Sunny and a mix of sun and cloud respectively. Short week sa marami. Mainly sunny ngayong araw ng Tuesday. 12 degrees tayo kasalukuyan, pake sa 21. Good morning, Philippines.
12: This is 92.7 FM, CKJS, Winnipeg's multilingual radio station.

0: the best.
1: Good morning po, ako si Chester Pangan. Narito ang ating mga balita sa mga oras na ito. Balita sa Pilipinas at 7:31. Tungkol pa rin sa impeachment trial ng Vice President Sara Duterte, ayon pa sa COA Auditor, sinasabing dahil di na liquidate ng tama ang confidential funds ng Vice President Duterte, maaari itong may paglagay na gagamitin o nagamit ang pondo sa personal na bagay. Meron pa nga pong attorney na tinawag itong scam. Ang buong report.
2: Dahil sa kabiguan ni Vice President Sara Duterte na maliquidate ng maayos ang kanyang confidential funds, sinabi ng testigo mula sa Commission on Audit na maaaring maipagpalagay na nagamit ang pondo sa personal na bagay. Tinawag tuloy itong scam ni Attorney Lorna Capuna ng prosekusyon, bagay na mariing tinutulan ng depensa. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra?
3: Yes, Mel, nagpatuloy nga ngayon no, yung testimonya ng witness ng prosecution team at kaugnay pa rin po yan sa Article 1 o yung umano'y maling paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education na nagkakahalaga ng mahigit 600 million pesos.
4: Instructed to kindly call the case.
3: Sa pagpapatuloy ng testimonya ni State Auditor Attorney Roderick Wamil, muli niyang binanggit ang mga nakita umanong irregularidad at pagkukulang sa liquidation ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education nung pinamumunuan pa niya ito. Tinanong ng prosecution si Wamil kung ang kabiguan ba na maliquidate ng wasto ang naturang pondo ay ebidensya na nalustay ito. Tinukoy ni Attorney Lorna Capunan ang joint circular ng Commission on Audit tungkol sa pag-liquidate ng confidential funds.
5: Please read paragraph 8.3.
6: Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit.
5: Okay. So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from an auditor. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence?
6: Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers.
5: So kung ang accountable officer, at masasabi mo ba na ang Vice President at ang, and concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito?
6: Based on the joint circular po, yes po.
5: Presumption ng ano?
6: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
5: Presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo?
7: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
5: Your Honor, that is...
7: Your Honor, all these matters are pending still.
4: Sustained.
5: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence kung akong tatanungin. Scam ito.
7: Move to strike, no further Your Honor. Questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor.
5: No further questions, Your Honor.
4: So stricken,
7: move to strike.
4: So stricken from the record.
3: Pinakita sa pagdinig ang mga dokumentong pirmado ni Vice President Sara Duterte na nooy nakaupong education secretary bilang siyang accountable officer. Pero sa cross-examination ng depensa, tinanong si Wamil kung may nakalagay ba sa audit observation memo o AOM na may nalustay na pera.
7: Meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya?
5: Ask an answer, Your Honor. It is
6: that is a presumption po. So hindi kailangan isabihin.
7: May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
5: Ask an answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered.
4: Yes, sustained, Your Honor. Sustained, counsel. Yung pag-issue niyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po?
6: Hindi pa po sa AOM, Your Honor.
4: Kasi wala pong due demand sa AOM?
6: Yes po.
4: At masasabi mo rin bang wala pang failure to liquidate? O meron na?
6: Pag sa AOM po, wala. Pero pag sa INS po, since meron ng first issuance, which is considered as demand, so meron na po sa INS.
3: Kahapon, sinabi ni Wamil sa korte na nag-issue ang COA ng notice of suspension sa tanggapan ng BC. Hirit din ni Attorney Kapunan.
5: Expressly says, there is a presumption of misuse and that it is used for personal benefit. Tama?
6: Based on this provision po, yes ma'am.
5: And so far, unless proven otherwise, that presumption still holds. She is presumed to have misused or to have used it for personal benefit, Mr. Witness, correct?
6: Yes, ma'am.
3: Pero giit ng depensa, sumagot ang tanggapan ni Duterte pero baka hindi na inabutan ni Wamil dahil noong panahong yun, nailipat na siya sa ibang opisina.
7: You would confirm na sumagot ang OVP pero hindi na niya inabutan ang sagot or meaning hindi niya na alam kung sumagot man ang OVP dun sa notice of suspension?
6: Yes po, hindi ko naman naabutan yun.
7: So probably for another witness.
3: Pagdating sa DepEd, ang confidential funds daw ay para sa counterinsurgency o paglaban sa rebelyon at mga terrorist groups sa campus. Pero sabi ni Wamil, walang sinumiting dokumento ang DepEd na magpapatunay na nagawa nga ito.
5: Ano naman ang dokumentong sinubmit ng DepEd para patunayan na tunay nga na may terrorist ang mga eskwelahan? Meron ba? Submit the documents?
6: Wala po silang sinabi.
3: Matapos lumabas ang kanilang audit observation memo tungkol sa mga umunang irregularidad, nakipagpulong sa kanila ang mga kinatawan ng bise kasama si Defense Counsel Attorney Michael Poa na nooy nasa DepEd.
5: Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Poa?
6: Nakikita ko po siya sa news.
5: Nakikita mo siya sa news? Hindi mo siya nakikita sa in person? Ayan, oh.
6: During that time, sorry, hindi po clear yung particular period.
5: Attorney, sorry for that.
7: No, that's fine.
5: Nagpapagising lang dahil.
7: Okay lang po.
3: Sabi ni Wamil, may hiniling sinapowa sa COA.
6: They ask po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung isubmit, i-issue sa kanila.
5: Audit query na lang ang dapat i-issue, yun bang sinabi nila? Ano naman itong audit query?
6: Hindi po ako familiar sa audit query since hindi naman po siya kasama dun sa issuances under the Joint Circular 2015-01.
3: Hindi raw sila pumayag sa kahilingan ni Napowa kaya naglabas ang COA ng Audit Observation Memo pero hindi ito tinanggap ng opisina ng bise at imbes ay nagsumite ng Revised Accomplishment Report. Mel, bukas ay inaasahan na isasalang na rin yung ikalawang auditor naman ng COA rin na isasalang bilang witness ng prosecution team. Mel?
2: Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.
1: Samantala naman, tubig gripo, para daw po inireklamo pa rin na di daw regular o marumi kahit bago yung water concessionaire. Hindi maayos-ayos na basic needs naman. Pakinggan po.
2: Bago na ang water concessionaire pero pareho pa rin daw ang problema sa tubig gripo ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Walang tubig minsan o kung meron, marumi naman ang tugon ng bagong nagsusupply ng tubig sa pagtutok ni Dano Tingkungko.
0: Mag-iisang linggo nang walang tubig sina Agnes dito sa San Jose del Monte sa Bulacan. Kaya dumidiskarte na lang sila. Nag-iipon ng tubig ulan, sinasala ng t-shirt para may panghugas ng pinagkainan. Pero para sa pangluto at panginom, hindi bababa sa 500 ang dagdag gastos.
8: Dagdag expenses po siya every day kasi necessity po talaga yung tubig. So, binibili pa namin yung tubig imbes na pangkain na lang, pandagdag sa pagkain, nadadagdagan pa yung budget namin para dun sa tubig.
0: Ang tenant ni Agnes na si Alicia, magtatatlong taon nang may labahan. Dati parang on-off ang supply ng tubig sa kanila, kaya bumili siya ng tangke para makaipon ng tubig kung merong daloy. Pero dahil isang linggo nang wala talagang tumutulo sa gripo.
9: Inuwi po namin sa Santa Maria yung mga laundry. Tapos dito po namin siya dinadry. hassle po, tsaka nakakapagod. Kaso, kailangan po namin magbayad ng bills. Kaya, ayun. Gumagawa na lang kami ng ways para continue pa rin yung operation.
0: Hindi sila nag-iisa. Nitong mga nagdaang araw, kaliwat kanan ng mga reklamo ng ilang mga residente ng San Jose del Monte sa supply ng tubig. Kung hindi walang tubig sa gripo, marumi naman at hindi magamit ang lumalabas. Ang kumpanyang Metro Pacific Water na ang may hawak ng tubig sa bayan simula Hunyo mula sa dating water concessionaire na Prime Water. Paliwanag ng Metro Pacific, marami raw silang problemang dinatnan mula na mag-take over sila sa operasyon.
10: When we came in, the facilities would be a little bit dismal, no? In their condition. So, a lot of the facilities seemed that they weren't properly maintained. We were at a loss. We were confused on where to begin, what first to attack, what we have been doing thus far to address not just the water shortages, but also to address the lack of water that these people have been receiving.
0: Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Prime Water ukol dito. Isa pa raw na nakadagdag sa problema ang mababang level ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig, maging ang mataas na terrain ng San Jose del Monte.
10: Because of the low water supply, water pressure is also affected, no? Less water, less pressure.
0: Habang inaayos sa mga problema, nagpapatupad na muna ng water rationing ang Metro Pacific Water, gayon din ang pag-divert ng tubig mula sa ibang lugar para matugunan ang supply sa San Jose del Monte. Ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte binuo ang Task Force Tugon na layong aksyonan ang mga problema sa serbisyo ng tubig. Ayon sa LGU, habang inaayos daw ng Metro Pacific ang mga tumatagas na linya at mga tubo, magpapakalat din daw ang LGU ng mga truck para magrasyon ng tubig. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras.
1: Dito naman tayo sa ating Winnipeg weather forecast, pati current conditions natin currently sa Winnipeg. Ito, re-refresh ko muna kung Tomas. 12 pa rin tayo, mainly sunny skies. Pagkat sa 21 today with a mix of sun and cloud, clear skies naman po tayo mamayang gabi. Meron tayong 12 degrees sa pinakamababang temperatura. Walang mga precipitation, no chance of rain today, but tomorrow 60% chance of showers tayo. Mag-uumpisa sa maaraw na papawirin and then increasing cloudiness sa hapon. Na may 60% showers naman late in the afternoon. There's a thunderstorm din po bukas ng hapon. High ng 26, humidex 28. Clear skies low ng 15. Tapos na ba yung mga 30-30s natin? Well, I hope not kasi gusto ko pa eh. Diba? Mainly sunny tayo ng 12 dito sa Winnipeg. When we return, Gigi Delana.
11: Bongang handog ng McPhillips Nissan. Mga 2026 Nissan Rogue ngayon ay $5,000 off at all trims. O kaya, 0% for 5 years. 2026 Nissan Sentra naman ay naka $1,000 off. Kaya halika na sa McPhillips Nissan. At syempre, hanapin ako Evelyn Lucas. 2150 McPhillips Street. See you there!
12: Need a summer adventure? Skip the ordinary and spend the day at Assiniboine Park Zoo. Come face-to-face with towering dinosaurs in Dinosaurs Uncovered. Discover the strange creatures lurking in Monsters of the Abyss. And meet incredible animals from around the world. Plus, daily zoo chats, unforgettable encounters, and enough adventure to wear the kids out. You're welcome. Looking for a summer adventure? Right here in Winnipeg? You know what to do. Meet me at the zoo.
13: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal where you're treated like family. A great car buying experience to suit all budgets. EasternChrysler.com. Presented by 92.7 FM CKJS.
14: Tuning in to CKJS Radio Winnipeg or online at ckjs.com. Okay po, tito.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Ito one na po. Good morning. Magandang umaga. I'm Chester Pangan. Sa karagdagan pa mga pagbabalita on this beautiful Tuesday morning, tignan natin kung may beautiful sa mga news natin from the Philippines. Depensa, ipinunta na maaari magdulot ng leak ng confidential information itong pagsusumite ng dokumento at resibo sa pag-liquidate ng confidential funds ng Vice President Sara Duterte pa rin. Ang buong detalye

0: kanilang cross-examination sa auditor ng COA na nagsabing kulang-kulang at may irregularidad sa liquidation ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, ipinunto ng depensa na sensitibo ang mga confidential operation at maaring magdulot ng leak ang pagsusumite ng dokumento at resibo. Pero giit po ng prosekusyon, merong mga panuntunan na dapat sundin sa pag-liquidate ng confidential funds dahil pondo ito ng bayan. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph!
1: Vicky, kung ang abogado ni Vice President Sara Duterte ang tatanungin yung mga COA findings na nagpapakita umano ng hindi wastong paggamit ng bisa sa kanyang mga confidential funds, hindi pa raw yan pinal at may pagkakataon umano na makapagsumite ng dokumento para maipakita na ginastos ito ng tama.
2: Sa cross-examination ng abogado ni Vice President Sara Duterte sa state auditor na nagsabing may irregularidad at kulang-kulang ang liquidation documents para sa kanyang confidential funds, ipinunto ni Attorney Michael Poa na sensitibo ang mga confidential activities sa pagsusumite ng mga dokumento tulad ng mga resibo ay maaaring magdulot ng leak o pagtagas ng impormasyon na maaaring maglagay sa panganib sa operasyon. Inilabas niya ang isang 1992 circular ng Commission on Audit o COA na nagsasabing maselan kung idedetalya ang intelligence at confidential activities.
3: Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992.
4: Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged.
3: You being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct?
4: Can you repeat?
3: You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct?
4: Can you state what specific laws po yung...
3: Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets.
4: Yes po.
3: Yes, Republic Act 3019.
2: Ayon pa kay POA, base sa nasabing COA circular, mahirap kung hindi man imposible na makakuha ng mga resibo para rito. Kaya nga hindi dapat ganun dapat kahigpit ang pag-liquidate nito o pagpapakita ng paggastos nito. Pero pag kontra ng prosecution, luma na ang dokumentong yan at binago na ng COA circular ng 2015 na nagtatakda ng mga panuntunan kung paano ililiquidate ang mga confidential funds.
5: All circulars are deemed repealed and superseded accordingly. His interpretation, my interpretation, but no interpretation needed, Your Honor. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly.
2: Nililitis sa Article 1 ng Articles of Impeachment kung tama ba ang naging paggamit ng tinatayang lampas 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Duterte mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Bahagi nito ang 125 million pesos na confidential funds na inaprubahan ng Pangulo para sa Office of the Vice President noong taong 2022.
6: The grant, kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022. So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds?
4: Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve.
6: That's correct, Office of the President.
2: Pero punto ng prosecution,
5: pag binigay ba ng Presidente, like in this instance, ang confidential funds, wala nang obligasyon mag-liquidate ang Vice President ng paggamit niya sa confidential funds na yan?
4: Meron po.
5: Section 1, public funds, public accountability.
7: The first one is all first.
5: Officer. Tama?
4: Opo.
5: Okay. Walang exemption. Hindi exempted si Sara Duterte para mag-account.
4: Yes, ma'am.
8: The question, Mr. Wamil, is did they submit a response? Whatever your evaluation of the response, complete or incomplete, is another matter.
4: Yes, po, Your Honor. They submitted the response po dun sa AOM.
2: Kahapon, lumabas ng 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong fourth quarter ng 2022 ay ginastos sa loob lamang ng 11 araw. Sa pagtatanong ni POA, sinabi ni Wamil na wala naman daw batas na nagbabawal sa haba o ikli ng panahong dapat gastusin ng pondo.
6: Base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days?
4: Wala po.
6: Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days?
4: Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AON.
2: Ayon kay Wamil na nag-audit ng confidential funds ng Office of the Vice President, may isang notice of suspension siyang ipinalabas para sa 29 million pesos ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP dahil sa kulang-kulang na mga dokumento. May dalawang audit observation memo o AOM naman siyang ipinalabas sa confidential funds ng OVP at isa pa sa Department of Education. Pagtatanggol ng depensa, hindi pa pinal ang mga AOM at may pagkakataon pa na magsumite ng mga kinakailangan dokumento ang OVP at DepEd at wala pang napapakitang maling paggamit ng pondo roon.
7: Bukas pagkakataon na para sa mga interjections o mga tanong ng mga senator judges sa testigo ng prosecution at ngayon pa lamang 10 mga senador na ang nagpalista na magtatanong.
4: Actually, meron nag-request po na kung pwedeng audit query na lang yung...
1: Vicky, hindi pa tapos ang prosecution sa Article 1 at ilan sa mga posibleng testigo na ipapatawag nila itong umanoy si Mary Grace Piato, si Attorney Soleika Lopez na Chief of Staff ng OVP at itong, kahit itong si Attorney Michael Poa na dating Chief of Staff ng DepEd. Vicky.
0: Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.
9: Sa ibang balita pa naman sa Pilipinas...

0: talent manager na dawit sa maniplanong character assassination laban dito kay Executive Secretary Ralph Recto, nag-sorry. Ano kaya ang punot-dulo nito? Pakinggan sa detalye.
1: Humingi ng tawad kay Executive Secretary Ralph Recto, ang talent manager na naaresto ng NBI sa kasong human trafficking matapos madawit sa umano'y planong character assassination laban sa opisyal. At live mula sa NBI, nagpapatrol Zian Ambrosio. Zian, ano ang idinitalye at bakit siya nag-sorry?
2: Karen, bagamat naudlot nga ang planong character assassination, humingi ng tawad ang talent manager kay Executive Secretary Ralph Recto dahil nga sa pagkakasangkot sa planong sirain ang opisyal, ang reputasyon ng opisyal. Kasama ang kanyang abogado, inilahad ng talent manager na si Elias Ken kung paano nabuo ang umunoy planong character assassination kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Ken, ang direkta niyang kausap, ang dati niyang kakilala na si former Congressman Jing Paras. Anya, matagal na niya itong kakilala dahil madalas itong tumutulong sa pagpopondo ng mga pelikula kung saan siya ang nagsisilbing talent manager at producer.
3: Initially, parang ano lang eh, parang... pahaging pa lang ito si ano itong administrasyon natin itong ano hirap-hirap na yung mga taxes and all that kinukurap lang ng mga taxes.
2: Pero kalaunan lumina umano ang plano. Ayon kay Elias Ken, may mga paghahanda na para sa isang character assassination laban kay Recto. Kabilang dito ang paghahanda ng mga babaeng gagabitin naman o sa operasyon at pagre-rehearse ng mga sasabihin.
3: So it was a character assassination. Kailangan lang natin na magdala ng mga tao na kailangan marunong umarte sa gagawin natin plano. Rehearsals, meron naman kaming mga ipapabasa or ano, basta more or less sasabihin namin yung personality ni Senator Robert.
2: Ayon pa kay Ken, may mga palitan pa sila ng mensahe ni Paras. No, May 14, sinabi umano niya na ready na ang mga girls para sa plano. Ipinakita rin ng kanyang abogado ang mga screenshot na mga usapan mula sa cellphone ni Ken. Sinabi ni alias Ken na may mga sagot umano si Paras na kalaunan ay nabura na. Sinabi rin niya na tumanggi siyang isama ang mga kilalang artista dahil ayaw umano niyang may madamay dito.
3: Sabi, ayaw ko magdala ng may pangalan na. Kasi kawawa rin naman. What if kung yung may pangalan dinala ko doon? Di kawawa naman.
2: Dagdag ni Elias Ken, malaki ang naging epekto ng kontrobersya sa kanyang pamilya at negosyo.
3: Very emotional kasi unang-una pamilyado akong tao. Unang-una, legit businessman po ako. I do film, I produce films, I handling talents, I produce concerts. So, naapektuhan yung pamumuhay ng pamilya at pamumuhay ko.
2: Samantala, nagsubitin na rin ang pahayag ang kampo ng dating congressman. Humarap na umano si Paras sa NBI sa pamamagitan ng kanyang legal counsel at nagpahayag na kahandaang makipagtulungan sa investigasyon. Giit nila, wala umanong tinatago si Paras at mariin niyang itinatanggi ang paratang nakasama siya sa anumang kasabwatan o planong idawit ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Hiniling din ng kampo ni Paras sa NBI ang mga kopya ng reklamo at mga ebidensya para maihanda ang kanyang formal na sagot kasabay ng panawagang hayaang manaigang due process at presumption of innocence habang patuloy ang investigasyon. Samantala, Karen, kausap natin kanina si Attorney Mark Tolentino, abogado nga ni former Congressman Jing Paras. Sinabi nga niya sa atin na balak nilang ipareset ang sinabi na nga ng NBI sa kanila dahil ayaw nila yung nagagaling lang sa media ang impormasyon. Gusto nila, rekt na nilang nakikita ang sworn affidavit ng suspect para mabigay nila ang proper na pahayag. At yan muna ang pinakauling balita mula dito sa Pasay. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
1: Zian, matanong lang kita, no, itong talent manager na nagsabing kausap niya mismo si Congressman Jing Paras. May personal knowledge ba ang talent manager na ito kung sino umano ang mastermind o nagpondo para sa operasyon na ito?
2: Karen, di ba narinig natin recently na pinapangalanan nga si Congressman Leviste? Ang sabi na, tinanong natin yan dito sa suspect, ano? Sinabi niya ang rektang kausap niya ay si former Congressman Jing Paras. Sabi ko, tinanong ko sa kanya, rekta mo rin bang nakikita si Congressman Leviste? Ang sinabi niya, naririnig lang daw niya ang pangalan kay pangalan ni Leviste dito kay former Congressman Jing Paras. So, sinasabi, yun daw yung mastermind si Leviste. Pero pag tinanong mo yung suspect kung talagang alam ba niya information kung sino ba ang mastermind, ang sinasabi nga niya, humihingi siya ng tawad dahil para sa kanya, ang focus lang niya is makakuha ng pera. So, aminado siya na greedy siya, Karen. Kaya, hindi na niya inalampa yung buong detalye. Basta ang naririnig niya, si Congressman Leviste daw ang naguutos kay Congressman, former Congressman Jing Paras na kunan ng statement nga itong mga babae na ibibigay daw kay Congressman Leviste. Karen.
1: Maraming salamat, Zian Ambrosio.
0: And there you have it, po, mga pangalas 8 balita pa rin mula sa tingin ng bayan sa Pilipinas. Weather forecast, current conditions natin, nasa 13 na. Okay, we have sunny skies, magkahalong sikat ng pag-araw at maulap na, papawirin tayo maghapon with 21 lang po sa pinakamataas. Ang UV index natin is 6 or high. Maliwalas mamaya ang gabi, comfortable din sa 12 degrees Celsius. Patuloy sa ating mga sunny skies tomorrow, however, increasing cloudiness sa hapon na may 60% chance ng showers at rest and thunderstorm din late in the afternoon. A high of 26 tomorrow, humidex natin 28. Maluwalas bukas ng gabi, low ng 15. Extended forecast for Thursday, 28 sa pinakamataas at magiging maaraw. Kasalukuyan sa Winnipeg, sunny skies and 13. Good morning po.
4: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: The Good Morning Philippines, 92.7 FM, CKJS. Welcome if you just tuned in. 5:30 to 9 yung show. Patapos na nga eh. 8:19 na po ating oras. Hopefully yung mga kababahay natin hindi naapektan ganito yung WestJet pag-strike. Well, alam niyo naman ngayon po. Mukhang okay naman na daw. WestJet and the Union representing itong 4,400 na mga FA na mga flight attendants. Nagkaroon na ngayon ng tentative deal kahapon pa to resume work matapos yung brief work stoppage ng weekend. But neither side ay nagsishare naman ng mga specifics just yet. The airline had said nung Sunday nagpropose ng 13% pay increase starting in October. Tapos nung 2.5% increase in each of the next 3 years until 2029. Ang airline also said it offered a new duty pay premium, equivalent sa another 12% na salary increase, which WestJet said it's designed naman to solve yung cabin crew's claim sa mga unpaid work. Sa isang news conference sa Calgary kahapon, QP Local 8125 President Aliyah Hussein ang nagsabi na ang mga flight attendants have 30 days para ma-ratify yung agreement and the union will spend the coming days preparing naman a slideshow na may represent sa mga members nila. Sabi pa niya ang deal kasama yung pay increase pero hindi pa naman mag-provide ng mga details po in order to let members na malaman muna nila. Ang federal government nagsabi ng airlines sa Canada at internationally typical compensate flight attendants sa kanilang flight time or sa mga block of hours, no, base po sa industry na tinatawag na credit-based system. It generally provides yung supplements to cover non-flight duties although unions have been calling for more naman. So, syempre yan, unpaid work, no, medyo malabo nga naman kung sakasakali. But at least po, may tentative deal na sila so hopefully magtuloy-tuloy na. Speaking of tuloy-tuloy, gusto kong ituloy itong ating summer grocery giveaways. Ating pamimigay ng chances sa mga $50 gift card natin mula sa Sausage Makers Delicatessen. Ngayon! Ang ating caller na or ang ating winner, potential winner, na dapat tumawag sa atin sa 204-780-8181. May 10 minutes ka, so 8:22 na up to 8:32. Kung ikaw ay si Charmy Fidelino. Charmy Fidelino, tumawag ka na. Uy, Charmy, anong ginagawa mo niyan? Call me now, ha? 204-780-8181. Yung mga nakakilala kay Charmy Fidelino, sabihin niyo po na tinatawagan ng pansin ni Chester now na. It's 8:22. Babalik.
1: Dahil sa incredible inventory, malaking katipiran ngayon at kaaya-ayang deals sa Vicker Community Chevrolet. Sila ang inyong puntahan para sa magagandang brand new or pre-owned vehicles, SUVs, trucks, kotse, lahat at kahit ano ibibigay sa inyo at a great price. May mga professional staff na laging handang sumagot sa inyong mga katanungan. Makasisiguro ka na you'll find your dream vehicle at your dream price. Vicker Community Chevrolet, where customers send their friends. Regent Avenue on the Strip o bisitahin ang vickerchevrolet.ca.
2: Ipinapaalala ng City of Winnipeg sa lahat na maglaro ng ligtas sa palibot ng tubig ngayong summer. Palagi magsuot ng life jacket kapag sakay ng isang bangka, canoe or kayak. Ang maliit na bata o sino mang hindi marunong lumangoy ay dapat magsuot ng isang life jacket kapag malapit sa tubig.
3: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at ckjs.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal where you're treated like family. A great car buying experience to suit all budgets. EasternChrysler.com. Presented by 92.7 FM CKJS.
0: Okay, o diba, ang bilis mga tayo ni Charmy. Nandiyan ka sa linya, Charmy.
4: Hello po, yes, good morning.
0: Hala. So nakikinig ka sa radyo?
4: Opo, every morning.
0: Galing
4: naman. It adjust me off to work.
0: Sabihin mo sa akin yung reaction mo nung nasabi ko yung pangalan mo.
4: When we both heard my name, we're like, oh, that's me.
0: Ako yun na. Tawagan na si Chester. Ang bilis mo nga dumayal eh.
5: Hi, Chester.
0: Abo, may kasama siya. Ah, si Daddy yun.
4: Yes.
0: Anong pangalan ng Daddy mo?
4: Rod po.
0: Hello po kay Rod. Kumusta po kayo dyan?
5: I'm good.
0: Thank you po. Maraming salamat at syempre ingat kayo guys ha. Charmy, pwede ka nang bumati kasi winner ka na.
4: Oh, thank you. Good morning to everyone that's listening and thank you for the giveaway po. Thank you so much.
0: Yeah, ipapadala sa iyo ng promo naman yung $50 gift card mo mula sa Sausage Makers Delicatessen. Alright, Charmy.
4: Okay.
0: Okay, ingat kayo dyan. Thank you so much. It's the summer grocery giveaway. Ganun lang kadali yung gaya ng ginawa ni Charmy. Oh. Nag-register siya online. Tapos nakinig siya ng radyo. Tumawag siya sa atin. Bim, bam, boom. Ayun na. Meron na siyang $50 na gift card. Thank you so much mula sa Sausage Makers Delicatessen na ating mga, syempre yung mga iba pa natin mga sponsors this week. Lynn's Plumbing, Heating and Cooling. Also, Wonder Shows Carnival. Thank you so much.
3: GMP on 92.7 FM. CKJS Winnipeg.

0: sa detalye po ng mga balita natin. Ito na. Rambulan itong walong estudyante. Nako po, medyo sensitibong balita. Nahuli po o nahuli kam. Nagrambulan pa to sa labas ng kanilang paaralan. Pakinggan natin ang detalye.
1: Mga kaupuso, nauwi po sa Rambulan gantian umano ng dalawang grupo ng mga estudyante sa Lapu-Lapu, Cebu. Nahuli kam yan sa pagtutok ni Luan Mayor Dina ng GMA Regional TV.
2: Gabi na nitong Huwebes nang magkarambolan pa sa kalsada ang ilang estudyante ng Maribago High School sa Lapu-Lapu, Cebu. Kasunod ng kuhang yan ng netizen na si JP. Kita sa isa pang hiwalay na video ang isang grade 8 student habang nakalugmok sa kalsada. Tinutulungan na siyang bumangon ng mga kaeskwela pero binalikan ng isang estudyante kaya umano napilitang gumanti. Taddad siya ng sugat at pasa kasunod ng pangkukuyog kaya nag-aalala ang kanyang ina para sa kanyang seguridad.
3: Okay ra ang resulta sa yung x-ray.
4: Pero naworry lang gyapon ko kay ang iyang pag-eskwela. Naamong lagi kay di madukbud ko nga mo eskwela siya nga kuyaw po diyang kaugalingon.
2: Ayon sa guidance advocate ng paaralan, nangyari ang rumble noong uwian ng second shift.
5: Mauto nga, naaman ko'y kuyog nga tulog ka students po nga ni kuyog na kay silingan rin ako. Akong ginanday, ang tuas ang police on duty nga nasa school. Good thing na sila ni duty sa sila dire. Mauto, gidagan sa mga bata niya, naaman sa itanod dito. Ako sang gi-inform niya, nanawag sad ko sa chief tanod na mautong nadali sila nga doon kuan. Rescue.
2: Sa imbestigasyon ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 2 ng Lapu-Lapu City Police, lumabas na 5 grade 10, 2 grade 8 students at isang grade 10 ang sangkot sa gulo.
6: Unya, murag ka ng baos na laman po nila po siguro. Nya, amo pang gituki, ma'am, kung kinsa dyan ang naguna nila, kung ang pika si bakatong 5 bakabuk bata o kadtong 3 kabuok nga daghan og injury.
2: Dati na umanong nag-away ang 2 grupo pero nagkaayos umano nang ipinatawag ng principal kasama ang kanilang mga magulang.
7: Niya katong panahon na kay ni Aripod ko, niya akong anak, ako siyang giingnan nga pangaisurian ng bataa sa grade 10. Kay para okay ra gyud ang pag-eskwela. Nangayo ko na siyang pasaylo ato pero wala gidawat kay gi-blackan siya sa iyang kauban nga ayaw pagsugot. Nga mangayo siya sorry.
2: Ayon sa guidance advocate, hindi sila nagkulang sa paggabay sa kanilang mga estudyante.
5: Mas makasagmuyo kay sa school, gibuhat na ginamo ang mga preventive measures.
2: Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isinailalim muna sa modular learning ang 8 estudyanteng sangkot sa rambol.
6: Amo na siya lang giton over sa barangay kay para ang barangay na mao ang mo intake sa mga bata og i-refer dito na po sa CSWDO.
2: Mula sa GMA Regional TV, Luan Merondina, Nakatutok 24 oras.
0: Sa ibang balita naman, nagprotesta ng ilang labor groups para kalampagin ng Department of Labor and Employment at Pasig Regional Trial Court Branch 152 dahil tupod sa naunsaming dagdag sahod. Si Andrea Taguines ang report.
8: Kapag petsa de peligro na, madalas ay umuutang na lang ng pangkain ang laborer na si Francis. Mabilis kasi anyang maubos ang kanyang sahod, lalo't nagpapadala pa siya ng pera sa mga kapatid na pinag-aaral sa probinsya.
9: Kulang po talaga yung $6.95 kasi ang mahal ng bigas nga ngayon, $60 yung kilo eh.
10: Bigas pa pili.
9: Tapos alam nga naman na magtutuyo kami lagi sa ulam. Eh siyempre, kakain din kami ng masarap para may lakas din.
8: Ang single mom namang si Marian, tumatanggap pa ng sideline bilang manikurista bukod sa trabaho niya sa mall para lang may sapat na maiuwi.
11: Example, nag-out ako ng 10. Yung client ko, nag-chat kung pwede ako mag-home service. Kahit na gabi na, alas 12 ako matapos. Okay lang, basta magawan ko siya kasi sayang din yung ikitain ko sa labas.
8: Tulad ng maraming manggagawa sa Metro Manila, dismayado sina Francis at Marian matapos maunsyami ang inaasahang dagdag sahod noong July 25. Ipatutupad na sana ang 60 pisong aumento sa arawang sahod ng minimum wage earners na siyang unang tranche ng 85 pisong wage hike na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pero sinuspindi ito ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 matapos tutulan ng 2 construction companies. Ayon sa mga kumpanya, mahihirapan silang tustusan ang dagdag sahod ng kanilang mga empleyado dahil nakapirmi ang halaga ng ilang kontratang kanilang ipinapatupad. Nagprotesta ngayong araw ang ilang labor groups sa labas ng Department of Labor and Employment. Hinarap naman sila ni Secretary Francis Tolentino.
10: Ba't nang kaganon? Simple lang na parang kapritso ng dalawang employer pero pinagpalit yung milyong-milyong mamanggagawa na umaasa doon sa aumento. Inamin ang tayo ng Department of Labor sa umagitan nyo ay walang pagtindig na dapat kinukondina o kinukwestiyon.
12: Yung pagkwestiyon ay sa usgado. Kaya nga ngayon yung hearing alas 9.
8: Tiniyak ni Tolentino na hindi aatras ang dole sa pagsusulong ng wage hike. Pero aniya, ang Office of the Solicitor General na ang magsisilbing abogado ng ahensya. Kaya hindi na siya personal na dumalo sa pagdinig ngayong Lunes.
13: Ginawa naman po ng dole, ginawa ng pamahalaan yung tamang proseso para magkaroon ng wage hike. Tapos pinipigil ng husgado. So magpaliwanag po yung husgado, bakit nila pinitigil. First time lang po ito kasi alam nyo, autonomous po yung wage board.
8: Ang tinutukoy ni Tolentino ay ang Article 126 ng Labor Code of the Philippines na nagsasabing hindi maaaring mag-issue ang anumang korte o ahensya ng temporary restraining order o anumang pagpapaliban sa mga pagdedesisyon at pagpupulong ng national or regional wage boards. Suportado rin ng Malacanang ang dagdag sahod.
14: Ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
8: Ang ibang labor groups naman sa mismong Pasig RTC nagsagawa ng pagkilos para igiit ang agarang pagtanggal sa TRO.
15: Itong dalawang kumpanya ngayon, in effect, na hostage na niya ang lahat ng mga minimum wage earners sa NCR.
16: Sa isang araw po, ang epekto na nito do sa 1.1 million peso, 1.1 million minimum wage earners ng ating Metro Manila, nasa 60 million pesos na po. Kung tatagal po ito ng isang linggo, aabot ng 360 million pesos.
8: Sinusubukan pa ng ABS-CBN News na kunin ang panig ng dalawang construction companies. Pero babala ng labor groups, kapag kinatigan ng korte ang dalawang kumpanya, maaaring gamitin ito para kwestiyonin at maharang din ang lahat ng mga susunod na dagdag sahod. Samantala, naghain ng resolusyon ang Akbayan Reform Bloc na nananawagan sa House Committee on Labor and Employment na imbestigahan ang magiging epekto ng TRO sa sahod ng mga manggagawa at para tingnan kung may iba pang legislative interventions na maaaring magpatibay pa ng mga wage order. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
0: Sa sports naman, of course, who else but Alex Ciala. Biyahing Canada naman para sa Toronto Open matapos magkampyon sa DC. Talaga naman, first ever na WTA na Filipina champ. Pakinggan po natin to.
17: Hindi mahihinto ang pamamayagpag ni Alex Ciala. Biyahing Toronto siya ngayong araw, ilang oras matapos makuha ang kanyang kauna-unahang WTA Tour level title. Live mula sa Amerika, nagpa-patrol, Dayan Castillejo. Dayan, kumusta na si Alex? Parang walang pahinga.
18: Walang pahinga talaga at pagod, pero ganyan talaga ang buhay ng professional tennis player Alvin, dahil ang mga tournament sa pro circuit ay halos linggo-linggo sa iba't ibang syudad at iba't ibang bansa. Naalala natin na bago ito ay naglaro si Alex sa grass court swing sa Germany at sa London, naglaro siya sa Wimbledon, and then lumipad siya ng Maynila para sa isang linggong commitment sa kanyang mga endorsement deals, and then lumipad na naman siya ng Washington DC para umpisahan itong North American hardcourt swing. Kaya mahirap talaga ang trabaho ni Alex dahil bukod sa practice sa tennis court, training sa gym, kailangan ay malakas ka talaga para sa biyahe. Pero sabi nga ni Alex, kaya niyang mag-compartmentalize at very professional siya, dedicated, disiplinado. sa oras ng pahinga, practice. Kaya nakikita naman natin ang ganitong klaseng pambihirang resulta. Yes?
17: Ayan. Anyway, so pagkatapos nito, Toronto, after nun, meron pa ulit?
18: Okay, after Toronto, meron pa. Dahil papunta naman sa isa sa pinakamalaking tournament ng hardcore swing, ang Cincinnati. Isa rin yung WTA 1000 tournament na two-week tournament yon. At pagkatapos nun, ang huling Grand Slam ng taon, ang US Open sa New York. So, umpisa pa lang to ng hardcore swing sa Amerika. Kaya napakagandang resulta, Alvin, itong nagawa ni Alex Ayala sa pagtumba ng napakaraming big name sa women's tennis. Nakita natin buong linggo mula sa first round hanggang sa finals.
17: Dayan, ano na yung ranking niya? Di ba may ranking yan? At seed, ano na yung ano niya ngayon, status niya?
18: Itong every Monday ay naglalabas ng bagong ranking ang WTA Women's Tennis Association. At kahapon, ay ang bagong ranking ni Alex ay number 20 in the world. So ito ang bagong career high ni Alex. So napakagandang ranking yan dahil magiging seeded siya sa maraming tournaments katulad ng sa Toronto, sa Cincinnati at sa US Open. So yan ang kauna-unahang beses syempre ng isang Pilipina ay makakamit ng ganyang ranking. At sa tingin ko ay isa sa pinakamataas na Southeast Asian player na nakakamit ng ganyang klaseng ranking din. Very, very impressive.
17: Dayan, pakipabot mo ang congratulations at good luck ng buong ABS-CBN ng buong sambayanang Pilipino kay Alex Ayala. Maraming salamat, Dayan Castillejo.
0: Sa ating mga balita naman later on po sa afternoon pa sa Dakarag Dagasia, Donna, ang taong bahay mamaya hapon 3 to 7 p.m. Anyway, dito sa Winnipeg, let's check it out. 13 degrees, sunny skies, that's nice. 21 sa pinakamataas weather day, if you think about it, no? Maranda, t-shirt day pa rin, tsaka shorts, tsaka chinelas. Mix of sun and cloud today. 21 nga sa pinakamataas, 12 naman sa pinakamababa. And we have clear skies tonight. Magiging maaraw bukas, tapos increasing cloudiness tapos sa hapon with 60% chance of showers at risk of thunderstorm pa. High of 26, ang humidex natin 28. Clear skies tomorrow night, low ng 15. Sa Huwebes, 28 and sunny. Friday, 24 and sunny. Saturday, 25 and sunny. And Sunday, a mix of sun and cloud and 25. Meron tayong sunny skies and 13 ngayon dito sa Winnipeg. Tuloy-tuloy tayo, 8:44 na po ng umaga.

0: hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: Showbiz news pa tayo before we go. Dennis Trillo nananatiling solid kapuso sa pagpirma ng kontrata sa GMA Network.
2: From then till now, solid kapuso si Dennis Trillo. Ang kanyang galing at dedikasyon bilang aktor, bitbit niya sa muling pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Makichika kay Nelson Canlas.
3: Sa mahigit dalawang dekada ni Dennis Trillo bilang kapuso, di maikakailang tumatak ang maraming niyang roles. Mula sa kanyang pagganap sa mga telefantasya na Mulawin, Mahika at Gagambino, maging ang madamdaming role sa My Husband's Lover, Cain at Abel, Temptation of Wife, hanggang sa mga makabuluhang proyekto tulad ng Legal Wives, Maria Clara at Ibarra, at Pulang Araw. Sa pelikula naman, di malilimutan din ang kanyang pagganap sa Green Bones. Talaga namang Dennis never fails to give life to every role he takes on. At ngayon, magpapatuloy ng pagpapakita ng galing ang kapuso drama king sa kanyang seryeng Hari ng Tundo kasama si Ruru Madrid. At sa GMA Pictures and GMA Public Affairs MMFF 2026 entry na Amir, na inaasahang aantig sa mga damdamin ng mga viewers.
4: Sa dami ng projects na nagawa mo, ano yung one single learning mo as a person?
5: Siguro bukod dun sa talent na pinapakita ng bawat isa, importante rin yung yung marunong kang tumangkilik, magpasalamat kahit dun sa mga maliliit na tao na kasama mo.
3: Tila minanifest ni Dennis ang kanyang natatamasang success ngayon. Pero batid niya raw na hindi madali ang magiging daan patungo sa kanyang pangarap.
4: Looking at the life you're living right now, kasi, you're a father of three, you're happily married, ang dami-dami mo nang nagawang malalaking projects. Naisip mo ba back then na darating ka sa ganito?
5: Naisip ko rin, pero inisip ko na matagal, mas matagal pa bago marating yan. Kasi mahirap pumosisyon sa isang industriya na meron ng mga ibang nakaposisyon, di ba? So, ang hirap makapenetrate, mapunta ka dun sa isang level na talagang gusto mong marating.
3: Ang kanyang galing at pagmamahal sa kanyang craft, kinilala ng pamunuan ng Kapuso Network nang mag-renew ng network contract si Dennis. Kasama ni Dennis sa contract signing sina GMA President and CEO Gilberto R. Duabi Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, OIC for Entertainment Group at Vice President for Drama Cheryl Ching C., at manager ni Dennis na si Aguila Entertainment CEO Katrina Aguila.
6: Dennis has always been at the forefront of the challenges that face us all as producers, and our success has been greatly influenced by his presence, his friendship, his person, yung pagkatao niya.
7: Dennis is one of the finest actors the Philippines has produced. He has portrayed so much role. Again, Dennis and Katrina, thank you for trusting GMN again. And as stated by our president, at least a decade more to come.
8: A true star is not defined only by trophies or box office movies or high rating teleseries. It is also defined by the relationships that you've built along the way, your professionalism, your humility, and most of all, your power or your ability to move the audience in every role you take on.
5: Nakakatuwa na lahat ng paghihirap na yun, lahat ng dedication na yun, nagbunga na hanggang ngayon.
3: Nelson Canlas, updated sa showbiz happenings.
9: Dahil sa incredible inventory, malaking katipiran ngayon at kaaya-ayang deals sa Vicker Community Chevrolet. Sila ang inyong puntahan para sa magagandang brand new or pre-owned vehicles, SUVs, trucks, kotse, lahat at kahit ano ibibigay sa inyo at a great price. May mga professional staff na laging handang sumagot sa inyong mga katanungan. Makasisiguro ka na you'll find your dream vehicle at your dream price. Vicker Community Chevrolet, where customers send their friends. Regent Avenue on the Strip o bisitahin ang VickerChevrolet.ca.
10: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
11: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at CKJS.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal where you're treated like family. A great car buying experience to suit all budgets. EasternChrysler.com. Presented by 92.7 FM CKJS.

Sobrang thank you po sa inyong lahat na nakinig ngayong araw na ito ng Martes. Have a very nice Tuesday, ha? Sabi ko, sana keep warm, pero ang lamig ng panahon ngayong araw na ito. Bonus ito, kumbaga. Salamat po na marami. At syempre, mamayang hapon, makinig sa afternoon pasada, kasama niyo si Donna. Siya daw muna magtataong bahay kasi on vacation muna si Lucille. Isipin mo, August na, no? Ngayon is August 4th at ngayong araw na ito, tayo po ay mayroong Festival Tuesday sa British Virgin Islands and National Night Out Day, National Coast Guard Day at saka National Chocolate Chip Cookie Day. Sa ating quote naman, ang nagsabi ay walang iba kundi si William Shakespeare. "'Tis not enough to help the feeble up, but to support them after." Chester Pangan po, wishing you peace, love, and joy. Ingat, have a nice Tuesday.

0: SB19, of course, alam natin na mamayagpag ngayon ang career ng SB19. Siya, or ang grupo po ng SB19 at marami pang iba natin mga talaga namang pinagkakapuring mga Filipino talents ang tampok sa ating afternoon pasada ngayong araw na ito ng Martes. I have to double check. Today is August 4th, 2026. After po na ating long weekend, yes, balik ang ating regular programming ng Afternoon Pasada. At syempre, Good Morning Philippines. Pero off muna po ulit ako sa ating morning show habang ako muna po ang makakapiling ninyo sa ating panghapong programa sa ngalan na ating kaibigang Lucille joining you until Thursday. Ako po ang inyong kaibigan, Donna Natividad Arenas. Kamusta po ang inyong long weekend? At syempre, masaya po ako na maging bahagi ng inyong pamamahinga o maaring pagtatrabaho para dun sa mga friends po natin na nasa workplace at ginagawang background ang ating CKJS Radio. Naku, thank you so much sa inyo. Also, sa ating araw ng Martes, tayo syempre maghahatid po ng mga mahahalagang balita. Meron tayong health news patungkol dun sa sinasabing rabbit fever. Actually, ngayon ko lang po narinig itong rabbit fever. Masyado tayong interesado dito kasi meron tayong mga kaibigan na yung pet ng kanilang anak ay rabbit. As in, kuneho. So, titingnan natin mamaya kung ito po bang sinasabing rabbit fever ay may kaugnayan sa mga rabbits or bunnies. Ano nga ba yan? Mamaya atin pong tutugay-gayan yan. But of course, sa pagsisimula ng ating first hour, gusto ko munang magsabi ng isang magandang balita. Dahil ito po ang laman ng ating mga news entities, social media, malaking tagumpay para sa Philippine sports at syempre para sa ating sabihin na nating inambayan itong bagong milestone ni Alex Ayala. Alam po natin at maraming fans si Miss Alex Ayala, 'di ba, sa ating Filipino community. Mapa ikaw ay atleta or hindi, ito nga po sinasabing first Filipina to win WTA Tour Level Singles Title. Unang tennis player po mula sa Pilipinas na nanalo nitong titulo na ito. At sa Washington Open, tinalo po niya ang world-class opponent na si Jessica Pegula sa championship match matapos po ang 3-set battle. Eh syempre ho, kung kahit hindi tayo naglalaro ng tennis, kapag po ganito, sinasabi pong isang historic breakthrough ha para sa ating 21-year-old Filipina athlete. She's only 21 years old pero ang dami-dami niya na pong nakamit na karangalan. Eh nung isang araw nga kami nagkukwentuhan ng aking roommate, sabi ko sa kanya, alam mo ang tao talaga bukod sa yung talagang meron ka sigurong innate na talento. Pero kung simula bata, sinasanay ka na, tinetrain ka na, ine-expose ka para ma-improve yung skills mo. Kahit sinong tao, kahit hindi ka mayaman, kahit mahirap ka lang, talagang malaking tulong po ang support para sa isang atleta. O kahit nga sa isang, kahit sa isang nag-aaral eh. Diba? Napaka-importante po at malaking tulong para kay Alex. Sa tingin ko ha, na meron po siyang pamilya na talagang alam po at naiintindihan ang tungkol sa discipline, sacrifice, and dedication. And just to let you know, si Alex Ayala ay mula po sa pamilya na talaga namang atleta rin. Ang kanya pong nanay, si Riza Maniego Ayala, ay dati pong competitive swimmer. I'm not sure kung nakarating siya sa Olympics, pero siya po kilalang kilala with her years of training and guidance. At alam niyo po, si Alex Ayala, kung ano nakatulong sa kanya, siya po ay nag-aral sa isang prestigyosong tennis school sa Spain, ang Rafael Nadal School. At kung hindi ka mayaman at kung wala kang sponsors, eh hindi ka makakapag-aral dyan. So talagang yun po ang naging susi. Growing up with a mother who understood the demands of competitive athletics life, at saka syempre yung pong kanyang suporta mula sa kanyang pamilya na nagdala po sa kanya sa napakagandang training and international competition, yung kanyang exposure. So masabi natin resulta ng kanyang talent and years of hard work at syempre yung kanya pong experience as a competitive athlete. And yun nga eh, nung minsan nga nagkukwentuhan rin kami, naalala ko nung aking friend, at napag-usapan nga namin yung sinabi sa akin ng tatay ko nung bata ako. Sabi niya siya raw, bumibilib siya, well hindi naman po sa sports ha, kundi sa pag-aaral, sa academics. Sabi ng tatay ko sa akin, bilib na bilib daw siya sa mga nag-aaral na mga bata na kahit mahirap sila, eh nakakakuha sila ng magagandang grades. Kasi raw, kumpara sa mga taong may kaya, yung mga mahihirap po, lalo na pag nasa university or nasa kolehiyo, sabihin na natin hindi po sila maswerte, halos lahat na merong suporta tulad ng ibang mga bata na may tutor pa yan, mahihaya, nakakapag-relax, may time para mag-aral. Imagine niyo po yung mga galing sa mahirap na pamilya pero nakakapag-achieve sa kanilang academics. Eh imagine niyo po, ikumpara niyo na lang yung kinakain nila, 'di ba? Sa pagkain na lang, yung isa may vitamins pa yan, nakaka-afford na masustansyang pagkain. Itong isa siguro kung nakakasapat na siguro yung nakakakain siya tatlong beses isang araw, pero nagagawa pa rin mag-aral. Kaya kung kayo po ay mula sa pamilyang hindi naman ganoon kayaman, hindi ganoon kasagana, pero nakuha niyo pong makarating sa rurok ng tagumpay, kung ano man meron po kayo ngayon sa larangan ng career ninyo, alam niyo po, palakpakan niyo po ang inyong sarili. At yan ang isang pamana na napakaganda pong ipamana sa bagong henerasyon. Hindi ba? Lalo na kapag hindi ka sanay sa struggle, yung pong dinanas ninyo hindi matatawaran, pero sa kabila po niyan ay naging successful po kayo sa buhay. Para sa akin, yan ang pinakamagandang kayamanan na hindi po mababayaran.
1: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
0: Ako po si Dohana Natividad Arena, sitting in for our good friend Lucille. Tayo maghahatid din po ng ating balitang kalusugan. Siyempre mga news from the Philippines. Mga magagandang OPMs tulad ng isang ito.

0: Sabi nga ni Chito, problema ba ang mukha?
1: My darling likes me smelling good. It always turns her on. That's why I always use Papa Cologne.
0: Sabi ni Sara, di bale, ikaw ang champion niya. Para sa afternoon pasada, ikaw ang laging bida. Oh, ayos ba?

0: and degrees sa Winnipeg, maulap ang ating papawirin. Alam niyo po, pinakamataas today na sa 21, so medyo mild yung ating maghapon kumpara sa mga nakaraang araw. UV index natin, 6, which is high. Tapos mamayang gabi, bababa ang temperatura sa 12. Bukas araw na Miyerkules, sunny skies. Meron tayong chance of showers late in the afternoon and risk of thunderstorm with a low of 15 and a high of 26, humidex of 28. Sa Thursday, sunny, high of 28. Tapos Friday, pinakamataas pong temperatura, 24 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, 19 degrees.
1: Superlube Auto Centers. Ang regular oil changes at annual road trip ready reports sa Superlube ay makakatulong na makaiwas sa malalaking problema bago pa ito mangyari. Bisitahin ang Superlube Auto Centers ngayon.
0: Eto, salamat po sa Superlube Auto Center. Ihatid natin yung ating balitang kalusugan ngayong hapon. May kinalaman dito sa isang rare disease na inililink sa mga tick. At hindi lang daw ito sa rabbit, although ang tawag sa kanya ay rabbit fever. Aba, meron pala mga sakit na kung tawagin ay rabbit fever. Ito raw ay ang tularemia, isang bihira pero seryosong bacterial infection na maaaring makaapekto sa tao. Tatlo raw ang probable causes nitong rabbit fever or tularemia. At iniimbisigahan ngayon sa Suffolk County sa New York. Bagamat tinatawag itong rabbit fever, hindi raw ibig sabihin rabbit lang ito nang gagaling. Ang sakit ay dulot ng bakterya na kung tawagin ay Francisella tularensis. Ganda ng pangalan, parang prinsesa, yung pala bakterya siya. Francisella tularensis na maari raw matagpuan sa ilang wild animals tulad ng mga rabbit at hares. Maaring mahawa ang tao sa pamamagitan ng mga kagat na mga infected ticks or flies na dating kumagat sa mga may sakit na hayop. Direktang nakakahawa ito sa mga infected na hayop, lalo na kung may sugat ang balat. Ganon din po ang source din ito, yung pagkain ng hilaw o kulang sa luto ng mga infected na meat. O pag-inom ng tubig na kontaminado ng naturang bakterya. Ayon sa mga health experts, hindi ito kumakalat ng tao sa tao. Kabilang sa mga sintomas ng tularemia ay fever or mataas na lagnat, pananakit ng katawan, pagkapagod, pamamaga ng kulani, at sugat sa balat kung saan nanggagaling ang kagat. Maari raw lumitaw ang symptoms ilang araw matapos ma-expose, at kapag hindi nagamot, ay maari ito maging serious. Marami raw kaso ang naiula tuwing May hanggang September, panahon kung kailan mas active ang mga ticks. Mga garapata po, pinapayuhan ng publiko na gumamit ng mga tick repellent, magsuot ng mga long sleeves at pantalon kapag nasa outdoor areas, at i-check mabuti ang katawan pagkatapos mag-hiking or mag-camping. Bagamat ang rabbit fever ay nangyayari, ay maaari naman na itong magamot ng mga antibiotics kapag na-diagnose at nagamot agad. Maraming salamat ating balitang kalusugan hatid sa atin ng Superlube Auto Centers.
2: Because you're concerned about the environment. At Superlube, we are too. That's why we're proud to introduce Canadian Supreme Hybrid Motor Oil. It's specially formulated to provide critical engine protection, instant power, and reliable starting in any temperature. Drive towards a greener tomorrow with Canadian Supreme Hybrid Oil.
3: Only available at Superlube Auto Centers.
4: Let's get out there and drive!
5: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicar Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS.

0: paiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Pasada. Sakay na!
1: Alas 3:30 po ating oras. Abangan niyo ating mga news from the Philippines sa ating 4 o'clock news courtesy of our ABS-CBN News. And then after that, yung ating apat na magkakasunod na OPM. So kung meron po kayong mga songs na gusto niyo marinig today, message niyo ako sa Chester Donna. Pero ito muna isa sa mga malalaking balita sa mundo. At apektado po ang Winnipeg, Manitoba. At kahit tayo, paano kayo makakaapekto sa atin ito? Lalo na siguro yung may mga concerns. Plano po ng US State Department na isara ang 5 foreign missions, yung mga US consulate, sa iba't iba pong lugar, kabilang po dyan yung nasa Winnipeg, Manitoba. Ito raw ay bilang bahagi ng mas malawak na hakbang para bawasan ang gastusin at ayusin ang diplomatic operations ng United States. Ito'y ayon po sa source na ating pong nabasa mula sa Reuters. Kasama sa listahan ng mga posibleng isara ang US posts sa St. George's, sa pati po yung sa Japan, yung nasa Nagoya, sa Indonesia, yung nasa Medan, Indonesia, yung nasa Dula, Cameroon, at yung nandito po sa Winnipeg, Canada. Ayon sa mga source, na ipaalam na ng State Department ang plano sa ilang congressional committees noong nakaraang linggo. Ang US Consulate sa Winnipeg ay isa sa mga regional consulates ng Amerika na nagbibigay ng serbisyo at suporta sa mga mamamayan nito, pati na rin sa diplomatic at economic relations sa lugar. Ang pangunahing US Embassy po ng Canada ay nasa Ottawa. Hindi pa pinal ang pagsasara at hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng State Department. Sinabi lamang ng ahensya na patuloy nitong sinusuri ang kanilang overseas presence upang matiyak na ito'y efficient and effective at sumusunod sa proseso ng pag-abiso sa Kongreso. Ang hakbang ay bahagi ng mas malawak na push ng Administrasyon Donald Trump na bawasan ang laki ng federal na pamahalaan. Mailang dating opisyal ng foreign policy na nagbabala na ang pagbabawas ng US diplomatic presence ay maaring makaapekto sa global influence ng Amerika at magbigay ng mas malaking espasyo sa mga karibal na bansa tulad ng China at Russia.

sa pasamalaking balita dito sa Canada, ito pong pagkakasundo ng WestJet at ng Union, ito pong QP, na kumakatawan sa humigit kumulang 4,400 flight attendants. Nagkaroon na po sila ng isang tentative agreement matapos yung maikling strike. Pero grabe po ang naging dulot na malawakang berya at konsumisyon sa napakarami na nagkaroon po ng cancellation yung mga flights sa buong Canada. Marami rin po tayong mga kilala dito mismo sa Winnipeg. Ayon sa WestJet, nag-alokang airlines ng 13% na pay increase simula October at dagdag na 2.5% bawat taon hanggang 2029. Kasama ang bagong duty pay premium para tugunan ang reklamo ng mga flight attendants tungkol sa hindi bayad na trabaho bago at pagkatapos ng biyahe. Sinabi naman ng QP na may dagdag sahod ang kasunduan at mas kinikilala nitong iba pang tungkulin ang cabin crew. May 30 araw ang mga miyembro ng union para pag-aralan at bumoto kung aaprubahan ang agreement. Habang unti-unti namang bumabalik po ang operation ng WestJet, maraming pasahero pa rin ang naapektuhan ng cancellation at pag-delay ng mga flights. Marami ang nagre-reklamo sa mahabang pag-iintay sa customer service, mahal na alternative flights at hirap na pag-rebook ng kanilang mga biyahe. Humingi naman ang paumanhin ng WestJet at sinabi nitong patuloy silang nagtatrabaho upang may balik sa normal ang kanilang serbisyo at matulungan ang mga apektadong pasahero.

Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing Linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.

0: Red Factory. Sana po nag-enjoy kayo sa mga songs na pinaplay natin today. Beautiful Tuesday afternoon. 19 degrees po rito sa Winnipeg. Alam niyo, susunod na po yung ating mga balita from the Philippines. And then after nito, apat na magkakasunod mga OPMs. Kung meron kayong mga awitin na gusto niyo marinig ngayong araw, please message niyo naman po ako sa Chester Donna sa Facebook. Oras natin ganap ng alas 4 ng hapon.
1: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
2: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
3: Inaasahang haharap bilang testigo si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan para sa malversation case ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan sa susunod na linggo. Ito ay kahit ibinasura ng hukuman ang hiling na alisin si Bunoan sa hanay ng mga akusado sa isa pang graft case para maging state witness sa flood control scandal. Haharap

0: Ayon kay Bernardo, humiling umano kay Bunuan ng project allocations ang halos lahat ng senador maliban kay Senator Panfilo Lacson. Idiniin niya si Revilla na isa sa mga humiling ng proyekto at nangakong makakakuha siya ng umano'y kickback na 25% pero itinangging natanggap niya ito. Binanggit din ni Bernardo na 75% ang nakukuhang kickback ni Bunuan habang 25% para sa namayapang DPWH Secretary Catarina Cabral. Nagtagal umano ang ganitong kalakaran hanggang noong 2025.
1: Sa bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi lang mga motorista ang apektado, kundi maging ang mga pump attendant na tulad ni Resty. Sabi niya, halos wala na siyang naitatabi sa kanyang sahod dahil sa taas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin. Malaking tulong sana para sa kanya ang 60 pisong dagdag sa arawang sahod na dapat nagsimula noong July 25. Pero naudlot.
2: Tatlong sakay po ako, ma'am. Sana isipin nila yung kapakanan ng mga manggagawa kasi wala naman pong ibang inaasahan yung mga manggagawa.
1: Nadagdagan pa ngayong Martes ang mga labor group na nananawagan sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na agad ibasura ang Temporary Restraining Order o TRO na pansamantalang nagpapahinto sa unang tranche ng 85 pesos na aumento para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ang TRO ay bunga ng petisyong inihain ng dalawang construction companies na tumutol sa wage order. Pero giit ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, hindi pwedeng ipagpaliban ang pangangailangan ng mga manggagawa habang nakabinbin ang kaso. Nasa 3 milyong manggagawa anila ang sinasabing apektado ng TRO. Sinusubukan ng ABS-CBN News na makuha ang panig ng dalawang petitioners pero wala pa silang tugon.
3: Kahit na sabihin nila na yung kanilang petition ay suspension lang ng wage increase, hindi mo naman pwede sabihin yun sa manggagawa na walang makain ngayon, after 20 days na lang kayong kumain dahil malilip yung TRO.
1: Babala ng mga labor group, nagsisimula ng gayahin ng ilang employer ang paraang ito para maharang ang mga wage hike. Kahit na anila, hindi naman sakop ng korte ang mga usaping pasahod. Una na rin iginiit ng Department of Labor and Employment at Malacanang na may itinakdang proseso sa ilalim ng labor code para questionin ang mga wage order.
4: Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
5: Manalig po tayo sa tibay ng batas at manalig po tayo sa social justice at sa salik ng batas ng Pilipinas.
1: Pero para sa ilang labor groups, hindi sapat ang pagtitiwala sa proseso.
6: Mga kasama kami na nagmamanifest na titingnan yung administrative concern dito at maaaring magreklamo sa Korte Suprema.
1: Para hindi na ito maulit, naghain si Senator Raffy Tulfo ng panukalang batas na hayagang magbabawal sa mga korte na maglabas ng TRO o injunction laban sa pagpapatupad ng mga wage order. Ayon kay Tulfo, nawawalan ng saysay ang mga dinidinig at inaprubahang aumento ng wage boards kapag naaantala ang pagpapatupad ng mga ito, habang patuloy namang lumiliit ang purchasing power ng mga manggagawa. Samantala, sa Kamara naghain ng resolusyon ang TUCP party list na humihiling sa DOLE, DTI at DepDev na ipaglaban ang naaprubahang 85 pesos na aumento sa sahod. Andrea Taguines, ABS-CBN News. This is

Ka natihirap sa pasanin, matatagpuan mo rin ang pahinga at sagot sa mga suliranin. Ito'y para sa'yo na nagtatanong, ano ka nga ba niya papatawarin? Nang hina ang alab ng puso pagkat kasalanan mo mayat mayarin. Pagbabayarin, kakawawain mo ang iyong sarili, mas pipiliin mo pa magpabayarin. At lumayo na lang dahil sa iyong palagay ay hindi kanya papatawarin.

0: Posadas on 92.7 FM CKJS at CKJS.com.
1: Broadcasting live ang ating afternoon pasada. Nagpupugay po ako sa buong mundo. And yes, salamat for keeping us in the background. Ito po ang inyong 92.7 FM CKJS. Ako muna ang kapiling ninyo ngayon. Beautiful Tuesday. Matapos po ating long weekend. Kamusta po? Kamusta po ang inyong buhay-buhay? Ano po ang inyong pinagkaabalahan at saan ho kayo nagpunta? Ayan, mag-share naman po kayo ng inyong mga ginawang kakaiba this weekend habang nandito po tayo at hanggang alas 7 tayo magsasama-sama together. Second hour, today is August 4. Naku, ang bilis ng araw. Parang meron yata akong kaibigan na birthday today. Mamaya i-confirm natin kung birthday ni Marielle. Mariano, kung nakikinig ka, happy birthday to you. At syempre kung meron po kayong mga pagbati na gusto ninyong bigyan daan ngayong araw na ito, welcome na welcome po yan. At saka alam nyo kung ano ho ang highlight ng ating show today hanggang Friday, actually hanggang Thursday kasi Friday medyo meron tayong mahalagang gagawin. So nandito po tayo hanggang Thursday. Sabi sa akin ni Chester, kumuha raw ako ng entries para makapanalo nitong ticket na All for One, Bringing the Soundtrack of the 90s sa Centennial Concert Hall. So mamaya, kukuha po tayo ng mga entries. Abangan ninyo ha, bubuksan ko yung linya natin. At ang sabi ni Chester, itanong ko raw, ano yung isang bagay na ipinramis ninyo na, tama ba? Ipinramis ninyo na kakaiba at nagawa nyo ba ito? Kasi nga naman, ang grupo pong All for One, sila po ang nasa likod ng mga top hit songs tulad ng I Swear, yeah, 1994. Ganun din, I Can Love You Like That, 1995. So Much in Love, 1993. At saka, I'm Your Man. So ayan ha, nabigyan ko na po kayo ng abiso. At mamaya, mag-o-open tayo ng line. Meron na po ba kayong ginawang isang bagay na ipinangako ninyo, nakakaiba? Ano yon? At natupad po ba ninyo? Ayan, abangan. Dalawang callers ang ating kukunin. Pero matapos po ating ilang mga pagpapaalala, magbibigay daan muna tayo sa ilang mga mainit na balita sa Manitoba. Ako po si Donna, sitting in for Lucille. Ito ang inyong afternoon pasada.
2: Ito na to, isang laro na lang ang mananalo aabante sa conference finals. Playoffs ngayong Thursday, August 6 sa Canada Life Center. Get your tickets now at magsisimula ang Western Semifinals Game 7:30 p.m. ngayong August 6. For tickets, visit cbears.ca. Winnipeg, it's time to guard the den. Chester and Donna po.
1: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
2: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
1: GMP is brought to you by Vicker Automotive Group,
2: Vicker Community Chevrolet, Vicker Mitsubishi, Vicker Ford, Vicker Nissan at Waverly Mitsubishi.
1: Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
3: Good Morning Philippines!
2: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
1: Off muna tayo sa morning show. Si Chester muna ang inyong nakakapiling habang ako po ang maghahatid naman ng mahalagang balita dito sa Afternoon Pasada. Magandang araw sa mga kaibigan natin. Today is Tuesday. Alam nyo po, good vibe story muna tayo ha. Di ba po, Folklorama's happening this week. Ang Ghana Pavilion, in case hindi nyo pa ho narinig yung balita, ito pong isang pavilion habang nakapark po yung sasakyan ng isa sa mga coordinators. Binuksan, ninakaw po yung mga costumes. Imagine nyo po kung gaano kasakit ng ulo at kasakit sa dibdib yun. So eto po, the good news is nabawi na po ang saya ng Ghana Pavilion sa Folklorama matapos nga po magtulungan ang mahigit 20 volunteers. Nanawagan kasi sila ng kung sinong gusto mag-donate at tumulong sa pananahi. Ay, sana naman yung nakakuha ng mga ninakaw makonsensya, ibalik. Hindi rin naman niya masusuot siguro lahat yon. Anyway, eto nga, matapos po nila manawagan sa mga volunteers na mananahe, may bago na raw kasuutan ang mga dancers ilang araw matapos ngang manakaw ang kanilang mga outfits. humigit kumulang po na 75 traditional outfit at 20 soccer jerseys ang inakaw mula po sa sasakyan ng organizer na si Jaylene Warmenor. Ang mga damit ay naipon sa loob ng halos 2 dekada at gagamitin sana sa mga pagtatanghal sa pavilion. Sa tulong ng mga tinaguriang sewing angels, nakagawa raw sila ng bagong costumes mula pa noong Friday hanggang Saturday. Kaya naman tuloy raw ang palabas ng Ghana Pavilion sa Folklorama kung saan lahat ng dancers ay nakasuot ng bagong kasuotan. Sinabi ng mga organizers na ipinakita ng mga ganitong klaseng insidente ang matinding suporta at community spirit sa Winnipeg. Siguro dapat magawa rin sila ng announcement kung sino man yung nagnakaw. Wala nang tanong-tanong, iwanan mo na lang sa Ghana Pavilion, ilagay mo sa black bag. Ay nako, grabe. Talaga naman ano? Kapag siguro nababasa niya yung mga balita, medyo nag-iisip-isip siya na hindi niya pala alam na yun pala yung nakanyang nakuha. Kaso malaking tanong, mabuti kung nakakapagbasa ng balita. Baka naman, alam niyo yun? Hindi po nakakita ng mga news. Hindi rin niya rin alam. Anyway. Alas 4:30 po ating oras.
3: Hi, this is Gabby.
4: And I'm David.
5: Do you guys listen to CKJS?
3: Yeah, yeah. We like the music. And we learn Tagalog.
4: Keep listening to CKJS Radio.
1: Pwede kayo mag-message sa atin sa Jester Donna kung meron kayong mga songs na gusto nyo marinig. Gusto kong batiin si Mama Floor, nakikinig sa atin. Mama Floor, Ilag, tsaka ang Nanay S.

0: welcome to the
1: Afternoon Posada sa 92.7 FM CKJS at CKJS.com.
2: Hello, hello sa ating mga kaibigan. Live ang ating Afternoon Pasada. Gusto kong magpugay po sa lahat ng mga ginagawang background. Ang inyong programang Pinoy na panghapon. Sa ngalan po ni Lucille, ako po si Donna. Alam niyo, meron tayong pa-contest ha. Doon po sa mga looking forward sa pagpanood ng ating concert na mangyayari po this coming... teka ha? November 13, ayun, sa Centennial Concert Hall, ang All for One, in case hindi niyo po sila kilala. Sila po yung nasa likod ng I Swear, I Can Love You Like That. Ang dami po nila mga hit songs noong 90s. And yes, they're coming to Winnipeg. Kasama po si Jinky Vidal. Gusto niyo po ba manalo ng ticket? So meron tayong pa-contest. Sinabi lang to sa akin ni Chester kanina, sabi niya, Donnie, kumuha ka ng contestant. So kukuha po tayo ng dalawang caller. Tawag po kayo sa 204-780-8181. Meron lang po tayong isang katanungan. Sagutin lang, meron na ba kayong ipinangako in the past na kakaiba? Like, I swear. Tapos ano yun? At natupad po ba ninyo? 204-780-8181. Maraming salamat po sa mga tatawag. Meron tayong isang caller dito. Tingnan natin kasi bago pa tong contest natin. Tingnan natin kung nakuha niya yung mechanics natin. Hello, good morning. Ay, good afternoon. Hi.
3: Contest natin.
2: Tingnan natin. Hello po. Makikihinaan naman po yung inyong radio.
3: Hello?
2: Ayan, pakihina ng konti yung background mo para tayo magkarinigan. And tatanungin ko sana kung familiar ka na dun sa mechanics natin ng contest.
3: Yeah.
2: Yeah, so kanina nakinig ka na sa GMP kay Chester?
3: Ay, hindi.
2: Yeah, so sabi ni Chester sa akin, kasi diba, isa sa mga biggest hit single ng ating All for One ay yung I Swear. Diba?
3: Yeah.
2: Noong 1994. So, meron ka na bang ginawang pangako in your lifetime? Nakakaiba tapos tinupad mo ba siya? Something like that?
3: Kakaiba?
2: Or sabihin natin nakakatuwa or anything. Pwedeng imposible.
3: Oh, imposible. Siguro yung ano, parang na hindi naman siya imposible. Nangako ako na parang magtatapos muna ako bago ako mag
2: So magtatapos ka muna ng pag-aaral bago ka?
3: Bago ako mag-boyfriend.
2: Nako. Tapos hindi mo natupad.
3: Actually muntik na.
2: Okay.
3: Kasi parang nagka-boyfriend ako is, ano na, fourth year college.
2: Aha. Yeah. So, sa atin ang fourth year college, ilan taon yun? Mga 20 na.
3: 20? Yeah.
2: Oh, eh dito, ano na yun eh, no? Okay na sila mag-boyfriend nga eh. 12 years old pa.
3: Hey, mga nagpapakasal na.
2: So, muntik mo nang hindi matupad na natupad na rin kasi pag-graduate ka na, ganon. Ay, ang cute. Nakakatuwa naman. Sino yung ating caller? Sige, isasama na kita. Ang cute ng kwento mo. Natutuwa.
3: Julie.
2: Sina?
3: Julie.
2: Julie, ano last name mo?
3: Rowan. R-O-A-N.
2: Julie Rowan.
3: Yeah.
2: Oh, sige, isasama ko na yung iyong pangalan dito. At thank you so much for sharing. And hanggang ngayon naman, mukhang hindi mo naman siguro pinagsisihan yung pagbo-boyfriend. O, nakatuluyan mo ba yon?
3: Hindi rin.
2: Hindi rin, ayun. Pero wala namang regrets.
3: Wala naman.
2: Ayun. Ay, nakakatuwa. Salamat, Julie. Tingnan mo nga naman, naka-ano pa ako, nakakwento pa ako sa'yo.
3: Kaya nga eh.
2: Yeah, Julie, baka may gusto kang batiin. Go ahead.
3: Binabati ko yung aking mahal na asawa. So, yung nagpumilit sa akin. Kasi, itong tawag dito, itong concert na to, ilang beses niya nang pinadala sa akin.
2: Oh, so gusto
3: eh,
2: niya.
3: Kasi, bala ko rin kasi talaga. Kasi anniversary kasi namin.
2: Ang sweet. Ang sweet niyo. Buti na lang hindi kayo nagkatuluyan ng boyfriend mo nung kasi, ano, di ba?
3: Oo nga.
2: Tignan mo nga naman, kaya pala pinapaalalahanan ka ng nanay mo kasi meron talagang nakadestine for you.
3: Yeah.
2: Oh my gosh, Julie, batiin mo yung anong pangalan ng husband mo na kaya patumawag. Ha?
3: Larry.
2: Larry Rowan. Ayan, ililista ko na yung pangalan mo. Julie, congratulations tuloy. Good luck to you. And hi kay Larry at good luck sa inyo, ha?
3: Thank you.
2: Thank you. Have a great day.
3: Thank you. Bye-bye.
2: Ayan, meron pa tayo. Sige, meron pa tayong iba pong mga kukuhaning callers. Let's get caller number 2. Hello.
0: Hello.
2: Hi, narinig niyo po ba yung ating mechanic ng ating game?
0: Narinig ko po kanina kay Idol Chester Pangan.
2: Ayun.
0: Teksta.
2: O sige, ikaw ba kaibigan ay meron kang bago kukunin ang name mo? Meron ka bang ipinangako? At
0: yeah,
2: natupad?
0: Meron. I swear na mamahalin ko yung asawa ko for the rest of my life. Dahil 26 years of marriage na kami.
2: 26 years of marriage, oh my gosh. Nakakatuwa naman. At tinutupad mo naman yun araw-araw.
0: Siyempre naman, Donna.
2: Nakakatawa, napakaswerte naman ang iyong may bahay. At pwede ko bang malaman kung anong yung name?
0: Arnold Dayrit.
2: Arnold Dayrit, naku, kilala ko. Napakaswerte ngayon ang iyong may bahay. At, tawag dito, ikaw rin naman ang maswerte rin naman sa kanya.
0: Ganun na nga.
2: Diba?
0: Give and take lang yun.
2: Ha?
0: Give and take lang yun para maging relationship nyo is happy.
2: Yeah, yun nga yan. Sana ang itatanong ko kay Arnold, ano ang sekreto ng 26 years? So sabi mo, give and take.
0: Kailangan pareho kayong negative at saka positive. Hindi pwedeng pagsamahin yung parehong positive.
2: Oh, okay. Oo nga, no? So kunyari, ikaw gusto mong pumunta dito sa side na to, gusto mo dun sa kabila siya, okay lang yun?
0: Okay lang yun. Pag ako naman ang gusto pumunta dun sa side B, sasama din siya sa akin.
2: I like that. So sige, batiin mo na yung special someone mo na nakikinig ngayon, hopefully.
0: Okay. Binabati ko lang lahat ng mga nakikinig ng CKJS, lalo na si idol ko, si Gerald Anderson ng Winnipeg.
2: Ayun, ako. Sana
0: ikaw, Donna.
2: Thank you. Siyempre, ang iyong may bahay, pwede ba natin sabihin yung kanyang name?
0: Si Jennifer Dayrit.
2: Yes.
0: Kaso, ewan ko lang kung nakikinig siya.
2: Yeah, Miss Jennifer Dayrit, nako. Alam na ng buong Winnipeg kung gaano kakamahal ni Arnold. Napakaswerte niyo sa isa't isa. Thank you so much and good luck sa iyo, Arnold, ha. Ililista
0: okay,
2: ko na yung name
0: mo.
2: Yeah, and standby ka dyan, ha. Kukunin ko yung telephone number mo, ha?
0: Okay, salamat.
2: Thank you. And again, sa mga kaibigan po natin na gusto nang bumili ng ticket, itong ating All for One, bringing the soundtrack of the 90s, sa Centennial Concert Hall is happening November 13 for tickets. Pwede nyo pong i-check yung ating centennialconcerthall.com. And don't forget, kasama po si Miss Jinky Vidal.
1: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg, from concerts to festivals and everything in between. We'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center, and presented by 92.7 FM CKJS.

0: Lani Misalucha, nagbukas ang ating katlong oras. Mga OPMs po ating inihahatid sa inyong afternoon pasada. And yes, gusto kong mag-shout out sa lahat ng mga friends natin ginagawang background, ang ating mga awiting Pinoy na Pinoy. Kamusta po kayo? And please let us know kung saan ho kayo nakikinig or kung sino-sino po yung mga kasama natin ngayong hapon para naman ma-acknowledge ko kayo at makapag-shout out ako sa inyo. Ako po muna ang iyong makakapiling today at saka sa tomorrow at saka sa Thursday sa ngalan na ating kaibigan Lucille. Ako po si Donna at itong inyong afternoon pasada.
1: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa maharurot na saya dito sa afternoon pasada. Sakay na!
0: Oras natin alas 5:05 ng hapon. Mga malalaking balita muna dito sa ating probinsya naman. Ito ba ating ihahatid para sa araw na ito ng Martes? Today is August 4, 2026.

Alam niyo po, hindi kaganda ang balita itong nangyaring pagkakabugbog at pagkakaospital umano ng Winnipeg Sea Bears star player na si Teddy Allen. Matapos umano itong, ayon sa ulat, ma-assault in ng security personnel sa isang downtown Winnipeg nightclub itong Sunday. Ayon sa Sea Bears, malubha umano ang mga injuries nito at maaring kailanganin pang sumailalim sa surgery kahit na nakalabas na ng ospital at nagpapagaling sa bahay. Alam nyo, dahil po dyan, hindi raw siya makakapaglaro ng playoff game ng team sa Huwebes. Patuloy namang iniimbestigahan ng Winnipeg Police ang insidente habang nakikipagtulungan ng Sea Bears. Si Allen ang top scorer ng team at isa sa pinakamahusay na players sa CEBL ngayong season. Kaya malaking kawalan po ang kanyang pagkawala sa playoffs.

Samantala, sa ibang balita, isang 35-anyos naman na lalaki ang kinasuhan matapos umanong saksakin ang isang lalaki edad 20 habang naghihintay ng bus malapit sa Canadian Museum for Human Rights nitong Saturday ng gabi. Ayon sa Winnipeg Police, bigla umanong nilapitan at inatak ang biktima sa bus stop sa Israel Asper Way. Dinala ang biktima sa ospital at ngayon nasa stable condition. Tumakas umano ang suspect ngunit nahuli kalaunan malapit sa The Forks Market. Naharap ang suspect sa mga kaso aggravated assault, possession of weapon at paglabag sa kondisyon ng kanyang release order. At ngayon nananatili sa kustodiya ng pulisya.

0: Sa Winnipeg, mostly cloudy, 19 degrees. Medyo mild yung ating temperatura today. Sa totoo lang, nag-bike ako kasi ang tagal ko nang hindi nagbabike. Sa totoo lang, hindi ko masyado na-enjoy itong ating season na ito. Hindi po dahil sa weather, kung hindi dahil rin sa akin. Hindi ko alam, parang medyo nitong mga nakaraang araw, medyo ako'y, medyo alam yung wala sa mood na hindi maintindihan. But today, hopefully po, yung mga kaibigan natin na gustong i-enjoy ang ating weather, high of 21 degrees today, mainly sunny. Hopefully, mailabas nyo rin po yung inyong bike at hindi lang po gawing sampayan sa garahe. 12 degrees naman ang pinakamababa tonight. Tomorrow, Wednesday, sunny skies, high of 26, humidex 28. Sa Huwebes, sunny, high of 28. At sa Friday, akit ang temperatura hanggang 24 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, 19 degrees.
1: Hi, this is Gabby.
2: And I'm David.
3: Do you guys listen to CKJS?
1: Yeah, yeah. We like the music.
4: And we learn Tagalog.
5: Keep listening to CKJS Radio.
0: Mamaya marami pa tayong mga ihahatid na impormasyon, yung mga maiinit na balita sa ating inambayan sa Pilipinas. Atin din pong isi-share sa inyo. At saka gusto ko palang i-share sa inyo mamaya, abangan po ninyo. Sige na, mamaya bibitinin ko na nga lang kayo kasi sabi ng isang friend natin, pakipatugtog mo nga yun at gusto raw niyang sumayaw.

0: Do you guys listen to CKJS?
1: Yeah, yay. Yeah.
2: We like the music.
3: And we learn Tagalog.
4: Keep listening to CKJS Radio.
5: Mamaya maghahatid tayo ng ulat mula mismo sa ating mga new satellite, particular po tungkol dito sa pagkapanalo na ating kababayan. Of course, very proud tayo kay Alex Iala, di ba? Sa mga kaibigan po natin na tumutugay-gay sa ating mga balita. Eto nga, tayo'y very excited at masayang-masaya kasi nga po ay tinanghal po siyang kampiyon dito sa isang tournament. Mamaya maghahatid po tayo ng mga karagdagang balita dyan na sabi nga po isa sa pinaka nakakuha ng pinakamaraming papuri na atleta sa lalangan po ng tennis sa ating history ng Pinoy, ng pagiging Pinoy. Mamaya abangan niyo po ang ulat tungkol dyan. Ito muna sa ating weather check, mostly cloudy. 90 degrees sa Winnipeg, maulap ang ating papawirin, mainly sunny po. Ngayon maghapon with a high of 21 and a low of 12. Tapos bukas araw ng Miyerkules, sunny skies, risk of thunderstorm, high of 26, humidex 28. Sa Huwebes sa ating forecast, high of 28, tapos sa Friday, akyat hanggang 24 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, mostly cloudy at 19 degrees. Ito nga po, isang malaking tagumpay para sa Philippine sports ang bagong milestone ni Alex Iala matapos siya maging unang tennis player mula sa Pilipinas na nanalo ng WTA Tour Level Singles Title. Sa Washington Open, tinalo po niya ang world-class opponent na si Jessica Pegula sa championship match matapos ang three-set battle. Ang panalo ay isang historic breakthrough para sa ating 21-year-old Filipina athlete dahil ito ang kauna-unahang WTA-level singles crown ng isang Pinoy. Pakinggan po natin ang ulat.

0: Ito ang sandaling iginuhit ni Alex Ayala sa kasaysayan ang tagumpay niya bilang kauna-unahang Pilipino nagka-WTA Tour title. Wagi siya sa third set ng finals ng Mubadala DC Open laban kay world number 3 Jessica Pegula.
1: In tricky circumstances.
0: Sa score na 6-love o 0.
1: 500 glory for this magical young Filipina.
0: Kanya-kanyang wagayway na watawat ng Pilipinas ang mga Pinoy at iba pang taga-suporta ng 21-year-old tennis star na nanood mismo sa Washington DC. Dito sa Pilipinas, nagpuyat ang ating mga kababayan para subaybayan ang historic match sa iba't ibang watch parties.
2: Congratulations, bonggang-bongga ka, girl. Talagang pinaglaban mo ang karapatan mo para mapunta ka sa pwesto mo. Deserve niya 'yon.
0: Alex all the way rin daw ang grupo ng mga abogado.
3: Pero ibang feeling pala na subaybayan mo siya ng gantong oras. Worth it yung OT? Worth it yung pagod sa pagsulat ng mga pleadings?
4: I'm not really a tennis fan, but I feel like if she wins this, it's a huge achievement for us Filipinos. And yes, I'm rooting for her. Go Alex, go Alex.
2: Of course, she's just representing the Philippines and syempre, support sa bansa natin at sa mga atleta natin.
5: Thank you to all my supporters, especially the Filipino community. Here in DC and back home and wherever you are in the world, I really, guys, I feel all the love. Maraming maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat.
0: Kasama ng kanyang WTA 500 title, umanis si Ayala ng 500 ranking points na nagpaangat sa kanya sa number 20 current world ranking. Napuno ng suspense ang finals lalo't na delay ang labang scheduled dapat ng Linggo sa DC dahil sa ulan. Lunes na ito itinuloy. Naayon sa organizers ay isa sa pinakamaingay na Monday finals kahit may pasok. Ayon sa chairman ng Mubadala DC Open, halos 80% ng mga nagtatanong tungkol sa ticket selling ay si Alex ang hinahanap. Ang kanyang mga taga-suporta hindi binigo ni Alex. Ipinagbuni si Alex ng Philippine Sports Stars. Mula kay pambansang Kamao Manny Pacquiao at mga Olympia na sina weightlifter Heidelin Diaz, pole vaulter EJ Obiena at boxer Nesty Patecio. Nakipagpuyatan din para panuorin ang laban niya pati ang ilang politiko.
6: Kaya pag may inaantok po na Senator Judge, malamang nanood kagabi.
0: Natila pinagkaisa ni Ayala na binati kanina bago simulan ang day 12 na impeachment trial.
6: May mga bagay-bagay na dapat pinagkakasunduan at pinagkakaisahan natin. Isa po dito ay ang tagumpay at kampiyonato ng ating magaling at magiting na kababayan na si Alex Ayala sa DC Open.
0: Bumati rin si Pangulong Bongbong Marcos kahit pa kabado raw siyang manood ng live.
7: Dahil mukhang mayroon daw yata siyang dalang hindi swerte kapag ka nanonood siya ng personal na laro o nanonood siya live. Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati sa congratulations.
0: Pero may pagbati sigurong pinakamagdadala ng ngiti pag narinig ng batang Alex Ayala with chubby cheeks. Ang mensahe ni Rafa Nadal, ang tennis icon sa likod ng Tennis Academy sa Spain na nagbigay ng scholarship kay Ayala noong 13 years old pa lang siya. Well-deserved anya ang DC Open Championship title ni Ayala dahil sa kanyang pagpupursige. Talaga namang inspirasyon si Ayala sa mga bata ngayon.
8: She's my idol.
0: Dito sa Valle Verde Country Club na unang training ground ni Ayala, nakausap ko ang nakakasama noon ng Lolo Bob na nakapansin sa interes ni Alex sa tennis as early as 3 years old.
9: Nakasilip ng ganun sa fence nanonood ng tennis. Kasi si Miko, yung brother, ang talagang tinetrain. Tinanong niya, do you want to train tennis? You want to play? Doon na nag-yes si Alex.
10: Seryoso siya, tsaka lahat ng pinagagawa sa kanya ng lolo niya, kasi wala siyang reklamo. Sunod lang siya.
11: Yun ba sa tingin niya yung naging talagang ano niya?
10: Oo, tsaka masaya siya.
12: Walang bigaya, no mercy. So pag binagbigyan mo si Alex, so magagalit yung lolo niya. Pag natatalo siya, ma'am, so okay lang sa hindi na kami manalo.
0: Nakilala ko rin ang hitting partner ni Alex mula 7 taong gulang.
13: Yung mindset ni Alex at saka yung work ethics niya, iba. Saka sobrang focus siya. Saka at the age of 7, bihira lang makikita sa bata na nagsashave ng boli. Lex, tuloy-tuloy lang. Sobrang proud ako sa'yo.
14: Dito sa hardcourt na ito, madalas daw mag-train noon si Alex nung bata pa lang siya. Ang apat na sulok ng court na ito, saksi sa kanyang hirap at sakripisyo para gumaling ng husto. Susi para maabot ang kanyang pinapangarap na kampiyonato.
0: Bagay na pinapangarap na rin ngayon ng maraming batang Pilipino.
15: Ate Alex, I want you to play with me. Teach me how to reach your dream and so I can reach your dream.
0: Katatapos pa lang ng laban niya sa DC pero nakatakdang sumabak ulit sa laro si Ayala sa Canada Open ngayong linggo. Makakaharap niya ang world number 71 na si Alicia Parks na tumalo sa kanya sa Australian Open nito lang Enero. Ang unang WTA Tour title inaasahang una pa lang sa mga tatargetin ni Alex sa kanyang Golden Herstory. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Oras natin, alas 5:30. Magandang hapon po sa lahat ng mga friends natin, kapiling natin. Sa ngalan po ni Lucille, ako si Donna. At sa ating pagbabalik, pag-usapan po natin itong ilan sa mga maiinit na balita sa mundo. Kagaya na lang nitong pagtangay umano ng mga hackers nang humigit kumulang $140 million worth na mga Bitcoin mula po sa mga Canadian crypto users. Also, itong Canadian astronaut, isang astronaut po na Canadian, naghahanda para sa NASA mission. Sa mundo naman ng ating showbiz news, pag-usapan natin si Ariana Grande kasi isa po sa malaking balita sa mundo ng entertainment itong kanyang pagsabi na iiwanan na raw muna niya ang entertainment industry. Matapos pong sabihin na hindi niya itutuloy o nag-back out siya dun sa isang gagawin niya dapat na musical. Bahagi po ng ating mga impormasyon sa ating pagbabalik.
2: Hello, this is Dr. J. Buenafe. Pagdating sa patient care, gusto natin ng doktor na kasama natin every step of the way. Sa Buenafe Clinic, we specialize sa no-needle, no-scalpel vasectomy, advanced circumcision procedures para sa kahit anong edad at men's sexual health issues.
3: Trust the clinic with the most consistent 5-star rating sa Google and RateMD, with care available kahit after clinic hours at kung may rare emergencies. Alamin kung paano namin kayo matutulungan. Book your confidential visit sa Buenafe Clinic.
4: Have you made your favorite radio station a preset on the new and improved iHeartRadio app? What about your favorite podcast? Whatever you choose, it's as easy as a tap to make a preset.
5: Just tap the app.
4: And with the all-new live radio dial, it's easier than ever to discover new stations you'll love.
6: Just tap the app.
4: Plus, a new trending section and the lyrics to your favorite songs. Find out what everyone's talking about.
6: All new, always free.
4: Get the new and improved free iHeartRadio app today.
7: Sabi nga ni Chito, problema ba ang mukha?
8: My darling likes me smelling good. Always turns her on. That's why I always use Papa Cologne.
7: Sabi ni Sarah, di bale, ikaw ang champion niya. Para sa afternoon pasada, ikaw ang laging bida. Oh, ayos ba?

Magandang hapon. Today is Tuesday, August 4, 2026. Alam niyo po, isa sa mga balita ngayon, itong mahigit 100 milyong US dollars umano, o halos nasa 140 million Canadian dollars, ang halaga ng Bitcoin umanong nanakaw mula sa libo-libong accounts matapos matuklasan ang isang security flaw sa cold card hardware wallet na gawa ng Canadian company na CoinKite Incorporated. Ayon sa ulat, tumigit kumulang 5,000 wallets ang naapektuhan matapos mapagsamantalahan ng mga hackers ang problema sa paraan ng pagbuo ng mga private key na ang mga password na ginamit para ma-access ang cryptocurrency funds. Ang cold card devices ay tinatawag na cold wallets na idinesign para panatilihing offline ang Bitcoin at mas ligtas laban sa cyber attack. Pero sinabi po ng mga experts na ipinakita ng insidenteng ito na kahit offline ang isang crypto wallet, maaari pa rin maging vulnerable kung may problema sa security system nito. Naglabas naman ang CoinKite ng bagong software update at nagbabala sa mga users na maaaring nasa panganib pa rin ang ilang accounts. Patuloy namang iniimbestigahan ang insidente habang pinapaalalahanan ng mga crypto users na maging maingat sa pagprotekta ng kanilang mga digital assets. Samantala, music streaming giant na Spotify nagbabala na maaaring bumaba sa inaasahan ang kanilang kita at bilang ng mga monthly users sa susunod na quarter. Ayon sa kumpanya, nahihirapan raw silang panatilihin ang mabilis na paglago dahil sa matinding competition mula sa YouTube, Netflix at mga bagong AI-based music platforms. Patuloy namang naglalabas ang Spotify ng bagong features gamit ang artificial intelligence tulad ng personalized podcast at tools para sa fan-made covers at remixes upang makahikayat ng mas maraming users. Inaasahan ng kumpanya ang mas mababang operating income at humigit kumulang na 788 million monthly active users sa third quarter, mas mababa kesa sa projection ng analysts. Kahit umano tumaas ang quarterly revenue ng 14%, nananatiling hamon para sa Spotify ang pagpapanatili ng paglago sa lumalawak na digital music competition. Samantala, ang Canadian astronaut na si Joshua Kutrick ay naghahanda para sa kanyang unang space mission bilang bahagi ng NASA SpaceX Crew 13 mission papunta sa International Space Station. Si Kutrick mula sa Canadian Space Agency ay nakatakdang sumama sa International Crew para sa isang long-duration mission kung saan magsasagawa sila ng mga gawain at pananaliksik habang nasa space station. Ang mission ay bahagi ng patuloy na pakikipagtulungan ng Canada, NASA at iba pang international partners sa space exploration.

0: paiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa afternoon pasada. Sakay na!
1: 92.7 FM CKJS presents the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler. Win a $50 Sausage Makers Delicatessen gift card every weekday this summer. Register your name at CKJS.com. Then listen to Good Morning Philippines each weekday at 8:10. If we call your name, you have 9 minutes to call us at 204-780-8181 to win your $50 Sausage Makers Delicatessen card. Win groceries all summer long with the Summer Grocery Giveaway, sponsored by Eastern Chrysler, home of the unbeatable deal where you're treated like family. A great car buying experience to suit all budgets. EasternChrysler.com. Presented by 92.7 FM CKJS. Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
2: Minutos bago sumapit ang ika-anim ng gabi. Nako, ang bilis ng oras. Sa Winnipeg po, 19 degrees. Tapos yung ating temperatura maaring tumaas lamang sa 21 degrees today. Actually, pababa na po sa 12 degrees tonight. Bukas araw ng Miyerkules, sunny skies. Meron tayong chance of showers. High of 26, humidex of 28. Tapos sa Huwebes, sunny skies. High of 28. Sa Friday, pinakamataas sa temperatura, 24 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, 19 degrees.
3: Hi there, kids. Welcome to the
1: Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at CKJS.com.
2: Alam nyo na ko ha, paiksi na po ng paiksi yung ating maghapon. Yung ating sunrise kanina alas 6:02, lubog naman ang ating haring araw alas 9:06. So at least pag uwi ko po, maliwanag pa at ako'y merong convoy ng bike. Mamaya magbabike kami. Ayan, susunduin daw nila ako, nakabike kaming lahat. Kasi alam nyo, in case hindi nyo po alam, dito po sa tapat ng Polo Park, napagkwentuhan lang, nakita nyo po yung sementeryo dyan. I'm sure kung kayo po ay palagi nagbabike, meron po dyan ang trail papunta sa Wellington Crescent all the way po sa Assiniboine Park. Pwede kayong pumunta dyan sa Academy, papunta sa Sargent. So yan ang ruta ko. Mamaya, tamang-tama po, hindi masyado mainit. Although kung kayo po ilalabas ng bahay, make it sure kayo po ay mag-sunblock kapag ganyan. Kasi kahit po hindi masyadong mainit at makulimlim, yung ating UV index mataas pa rin. Like today, ang UV index natin 6 or high. Sabi sa akin ng microderma, kailangan laging naka-sunscreen. Tunghayan pa rin natin ang ilan sa mga malalaking balita sa Manitoba. Ito pong tungkol sa WestJet. Nasa recovery phase umano matapos maabot ang pansamantalang kasunduan sa Union ng Flight Attendants na nagtapos nga po sa welga, kung saan maraming flights ay na-cancel at maraming pasahero ang naapektuhan matapos nga po mag-walk out ang mga flight attendants nitong Sunday. Alam nyo, dito po sa ating binabasang ulat, marami pa rin po sa mga passengers ang stranded at nag-iintay pa rin ng flights matapos nga po ang mga nangyaring strike. May mga pasaherong ilang oras po nag-intay, kabilang itong si Susan Herpel at ang kanyang 85-year-old na nanay na nahirapan sa delay. Kahit umano ay mga tentative agreement na sa pagitan ng WestJet at ng QP, kailangan pa rin ng oras para maibalik sa normal ang mga biyahe. Nag-aalala ang mga eksperto na maaaring maapektuhan ang tiwala ng mga customers sa naturang airline. Plano po ng US State Department na isara ang 5 foreign missions, kabilang ang US Consulate dito sa Winnipeg, Manitoba, bilang bahagi ng cost cutting at pagbabawas ng diplomatic presence. Kasama sa isasara ang mga opisina sa Japan, Indonesia, Grenada at Cameroon. Ayon sa ilang kritiko, maaring humina ang global influence ng US dahil sa pagbabawas ng diplomatic offices. Habang sinasabi naman ng ilang opisyal na kailangan ito para maging efficient ang gobyerno. Hindi pa kumpirmado ang final closure dates pero naabisuhan na ang Kongreso tungkol sa plano.

Samantala, sa iba pa mga balita, local naman po dito sa Manitoba at dito sa Winnipeg, halos dumoble ang drug-related emergency calls para umano sa mga teenagers edad 12 to 17 dito sa Winnipeg sa nakalipas na dekada. Ito po ay ayon sa datos ng Winnipeg Fire Paramedic Service. Mula sa humigit-kumulang 24 youth cases kada buwan noong 2016, ito po ay naging 45 cases kada buwan nitong 2025. Pinakamalaki ang pagtaas sa mga opioid-related calls mula 5 insidente naging 53 nitong 2025. Nagbabala po ang mga child advocates na kulang ang suporta ng Manitoba para sa youth mental health at addiction services. Nanawagan sila ng mas malawak na prevention program at treatment services para sa mga kabataan. Samantala, sinabi naman ng provincial government na patuloy nitong pinapalawak ang mental health at addiction support para sa mga nangangailangan. Sampung minuto bago sumapit ang ika-anim ng umaga. Di pala umaga, gabi na ho. So hapon or gabi, ang hirap sabihin gabi kasi maliwanag pa. Pero ito tayo sa ating showbiz balita, back-to-back balitang Hollywood at balitang showbiz sa atin sa Pilipinas. Well, unahin muna natin itong tungkol sa Hollywood. Ayan, Hollywood news muna natin. At ito po ay tungkol sa Phil-Am actress na si Mary Rivera. Kilala niyo po ba siya? Para kung si Raisa May, no? Kilala niyo po ba siya? Hindi na raw bagay maging cute kay tita. Anyway, si Mary Rivera po, siya yung lumabas na lola ni Ned Leeds sa Marvel blockbuster film na Spider-Man No Way Home. Alam niyo po, siya po ay pumanaw na ayon sa ulat ng Variety Magazine. Namatay po si Lola Mary April 15 sa Honolulu, Hawaii sa edad na 82. Si Lola Mary po yung doon sa isang scene, diba? Yung si Spider-Man tsaka yung friend niya. So ayon po sa family ni Lola Mary, siya raw po ay nagkaroon ng stroke at bagamat supporting role lamang daw sa kanyang ginampanan, ay naging espesyal para sa kanya ang role niya dahil sa Filipino representation sa isang malaking Hollywood movie. Naging familiar umano ang kanyang mukha sa maraming Pinoy fans sa buong mundo. Siya pala ay isang actress talaga. Ayon sa kanyang mga kamag-anak, malaking ipinagmamalaki ni Lola Mary ang kanyang naging bahagi sa Spider-Man No Way Home na naging isa sa mga memorable moments ng kanyang acting journey. Iniwan niya ang isang magandang alaala bilang isang artistang nagdala ng kulturang Filipino sa international cinema. Samantala, ito sa mga fans naman ng Sex Bomb. Taas ang kamay. Alam natin maraming fans ang Sex Bomb sa Winnipeg kasi nga 'di ba kakagaling lamang nila rito, fresh from their successful concert sa Winnipeg. Patuloy nga na nagbabalik ang saya at nostalgia para sa Sex Bomb girls habang sila'y naghahandang gumawa ng bagong milestone sa international stage. Nakahanda ang iconic group na mag-perform sa Etihad Arena sa Abu Dhabi para sa kanilang Get Out concert. Okay ba yon? Get Out concert. Kuhang-kuha, no? Get Out concert. Isang malaking achievement dahil kinikilala ito bilang isa sa pinakamalaking venue sa rehiyon. Mula sa kanilang successful reunion concert sa Pilipinas, muling patutunayan ni Rochelle Pangilinan, Jopay Pagua, Ira Bermudez at iba pang miyembro na patok pa rin ang kanilang beauty at dance hits at energetic performance sa mga bagong dating na fans. Hindi pa rin nakakalimutan ng grupo ng mga Pinoy fans abroad kung saan, eto nga, nagpunta rin po sila sa Winnipeg. Bahagi ito ng kanilang international show para dalhin ang kilalang Get Out energy sa iba't ibang panig ng mundo.

0: David.
1: Do you guys listen to CKJS?
2: Yeah, yeah.
3: We like the music
2: and we learn Tagalog.
0: Keep listening to CKJS Radio.
4: Antabayanan po ating mga kadagdagang balita. Of course, mga magagandang OPM sa ating ika-apat at huling oras na pagsasama-sama together. Sa inyong afternoon pasada, ako po si Donna sitting in for Lucille. Alam niyo po, isang park dito sa Linden Woods, dito sa Winnipeg, ang ipinangalan bilang Caitlin Lowe's Park. At ito po'y pagkilala sa world champion curler at two-time Olympic gold medalist na si Caitlin Lowe's. Ayon sa kanya, napaka-special at humbling ng karangaling ito dahil doon daw siya lumaki at marami siyang masasayang alaala sa mga parks sa kanilang lugar. Sinabi rin ng mga opisyal na ang pagpapangalan ng park sa kanya ay magsisilbing inspirasyon sa mga kabataan na magsikap na abutin ang kanilang mga pangarap. Ipinahayag rin ito na napakasaya niyang makita na balang araw, yun daw kanyang mga anak ay maglalaro sa park na iyon at ipinangalan iyon sa kanya.
5: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa afternoon pasada. Sakay na!
4: Oras natin, ganap na ang alas 6 ng gabi.
6: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.

0: Welcome sa inyong afternoon pasada, ika-apat at huling oras ng pagsasama-sama. Ako po ang inyong kaibigan, Donna Natividad Arenas. Ako po muna mga kapiling ninyo ngayong araw na ito at for the rest of the week, at least hanggang Thursday po. Habang off muna tayo sa ating morning show at nakakasama niyo roon ang ating Gerald Anderson ng Winnipeg, si Chester na solo flight muna habang ako muna ay nakikiupo rito. Habang nakabakasyon po ating kaibigang Lucille. At ako ay masaya kasi sinasamahan niyo po ako at marami tayong mga pag-uusapan pa, mga kwentuhan, balitaan, chikahan, mga OPMs sa kabuuan ng inyong afternoon pasada.
1: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
2: Chester and Donna po.
0: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
2: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
0: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
2: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
0: Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
1: Good morning Philippines!
2: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
0: Ilan sa mga balita sa ating probinsya na Manitoba ngayong araw na ito ng Martes. Isang alitan sa negosyo ng vape products sa Winnipeg ang nauwi sa kidnapping noong 2024 matapos umanong dukuti ng isang delivery driver at nakawin ang humigit kumulang 25,000 halaga ng vape products. Ayon sa mga eksperto, pinapakita ng insidente itong lumalaking gray market ng vape sa Manitoba. Ang gray market ay tumutukoy sa mga vape products na hindi ganap na illegal ngunit hindi rin sumusunod sa ilang regulations tulad ng tamang tax stamps at limitations sa nicotine. Nagbabala ang mga eksperto na maaari ito magdulot ng panganib sa kalusugan, pagkalugi sa kita ng gobyerno at pagpasok ng organized crime. Patuloy namang binabantayan at iniinspeksyon mga otoridad sa Manitoba ang bentahan ng vape products. Nasa stable condition na ang isang 18-anyos na babae matapos barilin umano ng isang Winnipeg police officer sa isang insidente sa Akin Street at College Avenue madaling araw kahapon. Ayon sa ulat, rumesponde ang opisyal matapos makarinig ng mga putok ng baril at nakasalubong ang babae at isang 16-anyos na kabataan. Nagkaroon umano ng konfrontasyon na nauwi sa pamamaril. Na-recover din ng pulisya ang isang baril sa mga suspect. Imbestigahan ng mga otoridad ang dalawa kaugnay ng naunang pamamaril sa College Avenue habang ang Independent Investigation Unit of Manitoba naman ay magsasagawa ng hiwalay na imbestigasyon tungkol sa nangyaring police shooting. Muli na namang nasunog ang Bougie Restaurant and Bar sa 191 Main Street sa downtown Winnipeg nitong linggo. Halos 9 na buwan matapos itong masunog sa hinahinalang arson last year. 4 na oras na inabot bago putuloy ang ma-control ng Winnipeg Fire Paramedic Service ang sunog. Wala naman natagpo ang tao sa loob ng bakanting gusali, ngunit nagtamo ito ng malaking pinsala dahil sa apoy, usok at tubig.

Isa pa sa mga malalaking balita dito po sa ating city ay itong nangyari sa Winnipeg Sea Bears player na si Teddy Allen na naiulat umanong nasaktan matapos ma-assault umano ng security personnel sa Palomino Nightclub sa downtown Winnipeg noong Sunday. Kumalat nga po sa social media ang video na nagpapakita dito kay Allen na inilalabas ng security mula sa club. Ayon sa Sea Bears, naniniwala silang biktima si Allen ng assault at nagtamo ito ng malubhang injuries. Kahit nakalabas na umano ng ospital, kailangan pa ng karagdagang pagsusuri, follow-up care at posibleng surgery. Dahil dito hindi siya makakapaglaro sa kanilang playoff laban sa Saskatoon Mamba. Kinumpirma naman ng Winnipeg Police Service na iniimbestigahan nila ang insidente habang nakikipagtulungan ng Sea Bears sa investigasyon. Hindi pa naman nagbibigay ng pahayag ang Palomino Nightclub tungkol sa alegasyon. Sinabi ng head coach na si Mike Rainbolt na mabigat ang sitwasyon para sa buong team at mas iniisip muna nila ang kalagayan ng atleta bilang tao, kaibigan at teammate kesa sa game. Si Allen ay mula Phoenix, Arizona at bahagi ng Sea Bears mula pa noong 2022 matapos itong mag-graduate sa New Mexico State University. Samantala, sa ibang balita, iniimbestigahan naman ng Winnipeg Police ang serye ng hateful graffiti na natagpuan umano sa Eaglewood Park at dalawa pang park sa Prairie Point at Bridgewater dito po sa may South Winnipeg. Mahigit 20 graffiti ang kanilang nakita kabilang ang mga homophobic slurs, mararahas na mensahe at anti-India na pahayag. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga residente dahil madalas puntahan ng mga bata at pamilya ang mga park. Hiniling din nilang agad na alisin ang graffiti upang hindi ito makita ng publiko. Ayon sa City of Winnipeg, nakatakdang linisin ang mga apektadong lugar habang kinokondenan ang mga lokal na opisyal ang insidente at iginiit na walang lugar ang hate at discrimination sa Manitoba. At balitang pampagood vibes naman, alam niyo po, ready to perform na ang Ghana Pavilion sa Folklorama matapos pong magtulungan ang mahigit 20 volunteers para po gumawa ng bagong kusuotan para sa kanila mga performers ilang araw matapos manakaw yung kanila mga outfit. Humigit kumulang 75 traditional Ghanaian outfit at 20 soccer jersey ang ninakaw mula sa sasakyan ng organizer. Alam nyo, yung mga damit po na ipon sa loob ng 20 years. At gagamitin sana sa pagtatanghal sa Folklorama this year. Sa tulong ng mga tinaguriang sewing angels, nakagawa sila ng mga bagong costumes mula Friday hanggang Saturday, kaya natuloy ang palabas sa Ghana Pavilion kung saan lahat ng dancers ay nakasuot ang bagong kasuotan. Sinabi ng organizers na ipinakita ng insidente ang matinding suporta at community spirit sa Winnipeg.

0: Sabi nga ni Chito, problema ba ang mukha?
1: My darling likes me smelling good. It always turns her on. That's why I always use Papa Cologne.
0: Sabi ni Sarah, di bale, ikaw ang champion niya. Para sa afternoon pasada, ikaw ang laging bida. Oh, ayos ba?

20 degrees sa Winnipeg. Please let us know na nakikinig kayo para makapag-shout out kami sa inyo. Jet Pang and Group sa inyong afternoon pasada.

0: Magandang gabi po. Sana na-enjoy niyo yung ating weather. Nasa 20 degrees right now. Maulap ang ating papawirin. Pinakamababang temperatura, 11 degrees mamayang gabi. Bukas araw ng Miyerkules, a mix of sun and cloud, chance of showers. Alam niyo po, tomorrow may humidex na 27 degrees. Tapos hanggang 25 degrees naman ang temperatura. Sa Huwebes, a mix of sun and cloud, a high of 28, chance of showers. At sa Friday, sunny skies, pinakamataas na temperatura, nasa 24 degrees. Kasalukuyan sa Winnipeg, mostly cloudy at 20 degrees.
1: Afternoons with Lucille.
0: Off muna tayo sa morning show, pero sabi sa akin ni Chester, meron daw tayong ipapamigay na ticket. Yung draw, atin po magdidesisyonan kung gagawin natin next week, Monday or sa Thursday. Kasi ito, ating mga kaibigan sa Pinoy Tribe Entertainment at saka yung mga iba pa pong producers ng All for One ay gustong mamigay ng pair of ticket, pero entries muna ating kukunin today. So ayan, bubuksan po natin yung ating line. 2047808181. Alam naman natin yung famous songs po nitong R&B group na All for One. Isa dyan ay I Swear. O, diba? So, ang tanong po sa inyo ay, meron na po ba kayong ipinangako? Or what was that one promise na sinabi niyong I Swear? O, diba? I swear, kumapalang buhok ko yung ganon. Na kakaiba or natatandaan po ninyo na gusto nyong i-share at natupad nyo po ba 'yon? Let's do it. 2047808181. Dugtungan lang po ang I Swear. Ganyan. Happening po ito sa Centennial Concert Hall, November 13, with special guest Miss Jinky Vidal. Ayan, All for One, bringing the soundtrack of the 90s. Of course, alam naman natin, bukod po sa I Swear, sila rin po ang kumanta ng I Can Love You Like That, So Much in Love, tsaka I'm Your Man. Ayan, tawag na po. At baka po kayo ang manalo sa ating draw.
2: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Masada. Sakay na!

0: Tuloy-tuloy pa rin ating pagsasama-sama together sa inyong afternoon pasada. Hudyat na po para sa mga balita naman from the Philippines. Pero bago yan, gusto ko mag-shoutout, nakikinig sa atin ngayon si Kuya June Hermoso. Ayan, magandang hapon po. Also si Arvin Tolentino Alfaro. Magandang hapon sa iyo. Si Net, tsaka si Nanay. Hello! At tsaka si Mama Floor, si Ate Lorna, tsaka si Arlene. Salamat, lagi kayong nakikinig sa afternoon pasada.
1: Inaasang haharap bilang testigo si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan para sa malversation case ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan sa susunod na linggo. Ito ay kahit ibinasura ng hukuman ang hiling na alisin si Bunoan sa hanay ng mga akusado sa isa pang graft case para maging state witness sa flood control scandal. Haharap si Bunoan sa Sandigan Bayan 4th Division sa August 12, kaugnay sa maanomalyang flood control project sa Pandibulacan. Gagawin sana siyang testigo ng pamahalaan para sa mga kasong katiwalian sa flood control projects, kabilang ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagbalik naman ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa witness stand ngayong Martes, sinabi niyang si Bunoan ang may access sa lump sum allocation sa DPWH budget at siya ring magdedesisyon o nagdedesisyon sa pagbibigay ng pondo sa mga politikong humihingi ng proyekto. Ayon kay Bernardo, humiling umano kay Bunoan ng project allocations ang halos lahat ng senador, maliban kay Senator Panfilo Lacson. Idiniin niya si Revilla na isa sa mga humiling ng proyekto at nangakong makakakuha siya ng umano'y kickback na 25% pero itinangging natanggap niya ito. Binanggit din ni Bernardo na 75% ang nakukuhang kickback ni Bunoan habang 25% para sa namayapang DPWH Secretary Catalina Cabral. Nagtagal umano ang ganitong kalakaran hanggang noong 2025.
2: Sa bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi lang mga motorista ang apektado, kundi maging ang mga pump attendant na tulad ni Resty. Sabi niya, halos wala na siyang naitatabi sa kanyang sahod dahil sa taas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin. Malaking tulong sana para sa kanya ang 60 pisong dagdag sa arawang sahod na dapat nagsimula noong July 25. Pero naudlot.
3: Tatlong sakay po ako, ma'am. Sana isipin nila yung kapakanan ng manggagawa kasi wala naman pong ibang inaasahan yung mga manggagawa.
2: Nadagdagan pa ngayong Martes ang mga labor group na nananawagan sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na agad ibasura ang Temporary Restraining Order o TRO na pansamantalang nagpapahinto sa unang tranche ng 85 pesos na aumento para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ang TRO ay bunga ng petisyong inihain ng dalawang construction companies na tumutol sa wage order. Pero giit ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, hindi pwedeng ipagpaliban ang pangangailangan ng mga manggagawa habang nakabinbin ang kaso. Nasa 3 milyong manggagawa anila ang sinasabing apektado ng TRO. Sinusubukan ng ABS-CBN News na makuha ang panig ng dalawang petitioners pero wala pa silang tugon.
4: Kahit nasabihin nila na yung kanilang petition ay suspension lang ng wage increase, hindi mo naman pwede sabihin yun sa manggagawa na walang makain ngayon, after 20 days na lang kayong kumain dahil malilip yung TRO.
2: Babala ng mga labor group, nagsisimula ng gayahin ng ilang employer ang paraang ito para maharang ang mga wage hike. Kahit na anila, hindi naman sakop ng korte ang mga usaping pasahod. Una na rin iginiit ng Department of Labor and Employment at Malacanang na may itinakdang proseso sa ilalim ng labor code para questionin ang mga wage order.
5: Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
6: Manalig po tayo sa tibay ng batas at manalig po tayo sa social justice at sa salik ng batas ng Pilipinas.
2: Pero para sa ilang labor groups, hindi sapat ang pagtitiwala sa proseso.
7: Mga kasama kami na nagmamanifest na titingnan yung administrative concern dito at maaaring magreklamo sa Korte Suprema.
2: Para para hindi na ito maulit, naghain si Senator Raffy Tulfo ng panukalang batas na hayagang magbabawal sa mga korte na maglabas ng TRO o injunction laban sa pagpapatupad ng mga wage order. Ayon kay Tulfo, nawawalan ng saysay ang mga dinidinig at inaprubahang aumento ng wage boards kapag naaantala ang pagpapatupad ng mga ito, habang patuloy namang lumiliit ang purchasing power ng mga manggagawa. Samantala, sa Kamara, naghain ng resolusyon ang TUCP party list na humihiling sa DOLE, DTI at DepDev na ipaglaban ang naaprubahang 85 pesos na aumento sa sahod. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
8: This is 92.7 FM, CKJS.
9: Back to back, OPM's coming right up on Afternoon Pasada.

0: Afternoons with Lucille.
1: Hello po, magandang gabi pa rin ang ating shout out sa lahat ng mga friends ginagawang background ang inyong afternoon pasada. Sitting in for our good friend Lucille, ako po si Donna. Kamusta na po ang summer ninyo so far? Gusto ko sanang itanong sa inyo kung alam niyo po na meron tayong Winnie the Pooh library dito sa ating pavilion sa Assiniboine Park. And yes, libre po yan. Kaya ako naman po na itanong kung kayo po yung naghahanap ng mga gusto ninyong puntahan or gawin na libre dito sa ating city at hindi pa po kayo napunta dyan, ay pwede nyo pong puntahan. Well, ito pong Winnie the Pooh ay part ng gallery doon po sa, I think, second floor ng the pavilion dyan po sa Assiniboine Park. At ito nga, aalamin natin kung sila ba ay magkakaroon itong bagong version ng classic children's book na Winnie the Pooh. Gagamitin raw ito para makatulong sa pagpapalaganap ng isang advokasya. Isang rare chronic neuromuscular disease. Ito pong myasthenia gravis or MG. So gagamitin po nila ang classic children's book na Winnie the Pooh. Ito pong kondisyon na ito nakaka-apekto sa humigit kumulang 30 sa bawat 100,000 Canadians. Si Seren Zevker, isang 32 anyos na taga Toronto na meron pong kondisyong ito, ay tumulong sa paggawa nitong bagong chapter ng libro upang ipakita ang tunay na karanasan ng mga taong may ganitong kondisyon. Ito pong myasthenia gravis or MG ay maaari magdulot ng panghihina ng muscles, drooping eyes at mouth, hirap magsalita, lumunok, maglakad at madaling mapagod. Ito pong project ay ginawa ng Muscular Dystrophy Canada at ng UCB Canada bilang bahagi ng 100th anibersaryo ni Winnie the Pooh. May espesyal na koneksyon ang libro sa MG dahil yung palang anak ng author na si A.A. Milne na naging inspirasyon ng character na Christopher Robin ay nabuhay din na may ganitong sitwasyon or kondisyon. Sinabi ni Sevker na mahalaga ang paggamit ng isang kilalang karakter upang mas madaling maunawaan ng publiko ang mga hamon na nararanasan ng mga taong may rare disease.
0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM,

0: Yan po ang Baby Dolls with Oh La La Baby. Naku, napakarami po nagre-request niyang song na yan. Both sa Afternoon Pasada at saka sa GMP.
1: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa maharurot na saya dito sa Afternoon Pasada. Sakay na!
0: Magandang gabi po. 10 minutes before the hour of 7 sa Winnipeg, 20 degrees. Sa ating showbiz balita, back to back, bago sa ating showbiz news sa Pilipinas tungkol kay Kariel. Ito muna tungkol sa pop superstar na si Ariana Grande. Alam niyo po, usap-usapan ngayon itong kanyang pahayag na pansamantala umano siya magpapahinga mula sa spotlight. Sinabi ni Ariana na ang desisyon ay matagal na raw niyang pinag-iisipan at hindi dahil sa online negativity, kundi bahagi ng pagtatakda niya ng boundaries matapos ang ilang taon na matinding public scrutiny sa kanyang personal na buhay, itsura at kalusugan. Eto nga laman ng balita ngayon si Ariana kasi nga po siya ay umatras sa isang upcoming stage musical sa London. Dapat ay gaganap siya kasama ang kanyang Wicked co-star na si Jonathan Bailey sa production ng Sunday in the Park with George sa Barbican Theater sa 2027. Ngunit kinumpirma ng Empire Street Productions na hindi na raw magiging bahagi ng palabas si Ariana. Tatapusin na lamang daw niya ang kanyang matagumpay na Eternal Sunshine Tour at ayon sa kanyang team, ang pahinga ay pagkakataon niya para makapag-focus sa sarili matapos ang sunod-sunod na commitment sa musika at pelikula. And speaking of her Eternal Sunshine Tour, alam niyo po, kwento ko lang, yung anak ko po na 18 years old kong dalagita ay isa po sa mga nanood niyang concert na yan. Kasama po yung kanyang best friend. So kamakailan po ay nanood sila. I think that was July 4 tumapat. First time po nag-travel nung aking anak after niya mag-18. E sa US pala ang adult doon ay 21 years old. So medyo mahigpit po sila sa hotel. Kaya kailangan pa namin maghanap ng hotel na tatanggap po sa 18 years old. But then yes, aside from a school trip, ito yung first time niya mag-travel mag-isa. Siyempre nakakaba pero wala. Kailangan nating tanggapin. Darating sila sa ganyang sitwasyon. But yun nga po, nagpunta po sila sa Fort Lauderdale para po manood ng concert ni Ariana Grande. Ito po sa Florida. At alam niyo po, doon sa hotel na kanilang tinuluyan, ay doon din po nakabook yung parents ni Ariana Grande. At nalaman po nila na si Ariana Grande pala, kinuwento po nung kanyang mommy sa kanila, na may special palang connection ito sa South Florida. She was born in Boca Raton, Florida. Doon po siya lumaki. As a child, siya po ay nag-perform sa Fort Lauderdale Children's Theater. So kumbaga, bata pa lamang pala talaga ay nagpe-perform na siya at doon po sa lugar na yon, part of her early performing career. Kaya naman napaka-importante raw sa kanya ng venue. At yun nga, hanggang sa unti-unting nakilala sa larangan ng music at pag-arte, si Ariana Grande. Samantala sa local showbiz news sa Pilipinas, Kareel, misteryosong special appearance dito sa Someone, Someday. Pakinggan nga natin.
2: Iiwan ang mysterious special appearance ni Kareel sa seryeng Someone, Someday. Ginagampanan niya ang role bilang kapatid ng misteryosong si Abby Mercado, played by Maha Salvador. Mabait at mapagmahal na ate. Nagagawin ang lahat para maisalba ang kanyang mahal. Kapalit man ito ang kanyang buhay. Pumanaw din agad ang karakter ni Kareel nang masunog ang kanilang bahay. Ang eksenang ito daw, ang unang araw ng direktor na si Dolly Dulu sa set. First time din daw niyang makatrabaho si Kareel na ani ay last day rin agad sa serye. Say naman ang actress-singer, intense ang bonding nila ng direktor. Dagdag pa niya, quote-unquote, with real fire. Saglit man lang daw ang paglitaw ni Karel sa Someone Someday, nag-iwan naman ito ng malaking katanungan sa mga manonood. Siya na nga ba ang dahilan ng kakaibang pagkilos ni Abby tungo kay Billy?
3: Ate!
2: Di mo kasi mabasa itong karakter ni Maha. Idol daw si Billy. Pero it's giving gustong maghigante. Siya nga ba ang mastermind sa paninira sa kumpanya ng ating bida? Abangan yan sa Someone Someday, 8:45 p.m. sa Todomax Primetime 5 ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5.
4: Driving at home? Wherever you are, keep the music of Afternoon Pasada for your background.
0: Meron pa tayo isang song sa ating Afternoon Pasada today, and then it will lead us to zoom sa ating Ukrainian show. Of course, alam naman natin ang CKJS Radio is a multilingual radio station. Pakisabi po sa mga kaibigan ninyo na ibang kultura, na meron tayong iba't ibang lengguahe na mapapakinggan dito sa inyong afternoon, dito sa Afternoon Pasada, dito po sa CKJS Radio. I-check nyo lang po ang ckjs.com para po sa mga schedules. And speaking of iba't ibang kultura, don't forget po na this week ay ginaganap ang first week ng ating Folklorama Festival. Ayan. Sana po bukas muli nyo akong samahan dahil dumating na tayo sa Indulto, 5:30 to 9 a.m. ang ating kaibigang Chester Pangan sa GMP, habang ako naman pansamantalang kasama dito sa Afternoon Pasada sa ngalan po ni Lucille. Ako po si Donna. Magandang gabi!